0: ojojumọ ni mo ri o e se o eleda mi mo gbe yin ga o olorun mi
1: adupe ririja adupe ririwo
0: awa meje la ngbe nu ile ti mo ngbe
1: adupe ririwo edumare
0: ma afijo kan so pe iwo olorun ki wa la je loni ogbo ati yin ni foruko re glory be to God in the highest
1: awon labo nje kan biti biti akonjo ibi
0: gbogbo eni ti o mo saisan lemi ati lara ti okan mi o fi ni nisimi olorun mo yan tori pe o je kaisan o se won ogbo ati yin foruko re owo ijade ati wole emi taya tomo tebi tara tore ti ye kan I need to thank you.

0: Eyin to ni mo fun oto ni nfe. Ah, ba je kin dupe lowo enikan.
1: Ori baba,
0: dupe lowo ore mi.
1: Ori mama mi ye.
0: Adebisi Aridoyin. I'm proud of you. God bless you. Ori bo yesele ni jejo se pe pe se pe mi ni Adebisi lo. Oya. Gbira gbira gbira gbira gbira gbira. Oluju eni to le se be fun yan. Tori ti n ba ki o latokan mi wa. God bless you.
2: Imi ati won.
0: A de ni yara wa.
2: Mi ami ami ami ami.
0: A de se ibi ti ere wa nbe logun lodo Olorun. I'm proud of you. I'm proud of you. I can say that I'm proud of you because awe mo eyan laso eyan.
2: Bẹẹni. Bẹẹni.
0: Mo de mo nso yan lati wa pelu eyan. Eyan laso eyan.
2: Bẹẹni.
0: Njo nke te ba ti wa eyan lati lo. Opo eyan o je yin.
2: Ami.
0: Thanks so much. I love you. Kundu kundu kundu surere mo gbe fun o. Kundu surere. Ah, October 10.
2: So, 19.
0: Yes, yes. September 19 at October 10.
2: Wa ti so fun ya wura o ya yan ajo wa na ni. Ori wa fe gbele.
0: Omo ya fe.
2: Wa fe gbele bi
0: kan. Ele to wo yi. Ah! Wo ojo ojo ti lo. Mo so le kan mo lo mo yin o ni siyan. Mo tun tun so omo yin o ni sise gbe.
1: Ori mama mi je. Ele da mi to o ma je tara ta ti o je.
0: Godwin Ademola Mokin. Aye Labo Ahmed Mokin. Olawale Akande Mokin. Kayinde Emmanuel Mokin. Ese mo dupe gan ni.

0: Ah, eti mi gbọ nkan. Anile kan si amọ yin o ni siyan. Arabirin siyan to to. To gbe yawo. Sugbe mi o wa lati dajo tori mi isu ni dajo. Lele pelu ase. Ona tarabirin yo gba ko ninu wahala ti damu to wa nikan. Wa sowo Olorun atowo eyin te ngbo wa. Arabirin ni awon rinna pade arakunrin loju ona kan ni. Oja la won wa ni supermarket kan la ba pade re.
1: Eto gbe yawo laye. Babaluwa mi filele pelu wa.
0: Won ni toto iri tawon re to pe duo okun ni. O uye lati mo le pe mummy mi daddy mi oko mi re. Won ni njo na Olorun in ti awon fe ra opo. Ose foyin, ose foso atawon kekeke kan la won fe ra. Mo se wa gbe basket ta won fe ra nkan nile itaja gba lode ni arakunrin na ba ni ah madam gbe basket no lo gbe de yin ba nkan ni lo gbe ti awon jora nkan nigba kan na ni won ra nkan ti won na ra nkan tun lamba de bi ta won o ti sanwo iwaju la won wa won la won tele won lo ba ni ati n te won gbe lowo ati n te ni to wa leyin won gbe lowo eni e yo atm te fi yo wu e papo re awon dey appreciate won won ni nta won ra ki te pe nta won o lowo e dani ni pe won kekeke la won ra nta won gbugbo koja bi 3000 kini kan iyen lodun na ni o ba won se ratan awon jade ta number dollar kada dole ba ni 60 ase mo le ni number yin la no wahala number mi re o se di pe oro ta mi yeji jo nwo niyan pelu ori ofe atanu Olorun odun meta la won fi se courtship ko to di pe awon ni laarin odun ka koko ta won jowo bere si rin ajo yi won o se aso awon wo laye won na se de di pe en se lo to le wa mi wa le kin kan kan no omo nu ogba ni mi omo ni bi ni ran ni mi awon obi mi o lo lo ni sugbon mo leko ati le wa won ni kawon to bi ti won gbe awon ti bere ko se odun keje ti wa pe bawon awon ti so won awon ti wo won awon ti mo won awon ti mo gbogbo wa won sugbon kini kan ni awon mo pe won ni aniyan kan be lokan won ti o da aniyan kan be lokan won to je pe beyan ba ti niru aniyan be keyan o sa fun ru okun be ni laye ati lorun omo yin o ni pade adani duo omo temi na o ni pade adani gunle omo yin o ni jiyan fi okun omo yin o ni ji so fun obi ba ti wonu osu tutun a gba leta ayo a gba leta adun a gba leta ogun September October November December ire ma ba sile wa ayo ma ba sile wa gega o ba sile wa idunu o ba sile wa awon leta ayo te ma fi berun la ko won

0: nigbati awon be si gboja ilu awon lewe ni olorun ba bere si maji wa la won ta lotun la won ta lusi se si mo ise oko awon ge bi ise oju ona asiko ojo mi ma da wai asiko erun ni ma bere pada e lo le na o won ni pupo gba ti okan ba wa nle ti o ba sise kan lowo won won ni bukata o dorun awon won ni sugba awon ofijo kan riro ri tori pe oja ta won ta oja ti olohun bukun ni
1: iwo iyawo ni wi pe
0: awon ni lewe mewa to daju saka pe kile o mo ni awon gboja lo leyin gba na tun wa ni awon alare koja ti o ra emu meji wa emu meta wa emu marin wa
1: ile opo
0: won ni bo je ri pe awon gba awon omo odo ri won ni gba lawon kan bo tun ni pe awon omo kan bo te pe won ma n ka kini yi ti won tun gbe yide lo
2: oju dosin
0: te pe won to pe je to ya le po ya je won mo ni ore kan la won ara adugbo awon pe e to e kan pe ti ko po awon kan ti won mo kan do ti won ni bo ise se wa di kekere ise wa feju
1: imoro mi soko iyawo le ni pe
0: won ni kawon o mo kawon o mo so laye won ka poko awon jo kan ni
1: ayadele lo dede oko
0: baba lagbaja
1: ayadele lo dede oko
0: ibi an gbe yi lo to mo male buse yin pe funi kuku fola nde ni sugbon olohun eledumare olojo oni ko se wa lori ara wa dale se ja wale afi plot kara pa wo ba ko didi won ni mo ta won fun oko awon re
1: ja ma sora se tonju e bi oko
0: won lo ka won kan gba ni pe hin gin gin gin won kilo kilo won kilo ba mi so gan se mo na ku na ni se mo se e fa e ba je ngule
2: abi ko isiri
0: e je ngunle je nku e to sinmi inti mo so fun ni pe so ke mo rowo lowo yin ni isin inti mo so fun ni pe owo kan be lowo owo kan be lowo temi
2: abi ta wa le kekere kan
0: ra enti oni mu aye yin te waju enti oni maye mo yin te waju enti oni maye mo mi te waju olojo re mo je won ba won rin ajo bi ma tin benu rin ajo aye won olon ba npun won ni ya

0: se mo dupe o omo nla yo ki omo adunu mo se o
1: Ah,
0: we are in a complete owning boat last year to cool, yeah. Ah, you have your letter. Be a woman in Ben Waju or Joker was okay. And then, mommy, Pokeka, woman, daddy, judge, and dada.
2: My dear, feel so real. We mi a ba fi la be ke ma la bo sori se ti baba baba ya bi baba oko ke ma je bi ti la fi da
0: baba oko ni olohun ni olohun wa ni je bi ti da bi la
2: du yeri be lo ni yeri be na ma ya ko de okunrin era ri bi ye tele lo da bi erun mi yagbe
0: emi na ya diju ko ka woke diju e ko ka woke emi
2: so bo je ma ro kankan o yi wa ba di ri ba je lolu ya da bi mi soro olodumare le ba ni yan gbe bukata ah abo gbe foka re ba le emi na abo rori oke olohun mo ti so fun baba
0: omo ya fe
2: mo ti so fun baba odekunle
0: omo ya fe se mi na ma wule to be
2: mo ti so fun baba odekunle pa fra mo ti koro re re waju niyan mo ti san adura gan so me pin alafa na mo n gbo adura
0: no worry. Ah, won ni bo se di pe awon eyan nbere ara awon lo wa awon re gbagbe ntoko gbe bi mbaga won ni bo se wa di pe to awon muse popof ati bons ati mipa an mu lelenu bila o ba se gba mo gbe lala won ni gbogbo aperin tawon fi din bo pop pata iko kejeji la won ta tawon fi san gbese loro gbese oni flower onia sto loko
1: eni lojo iyawo
0: o ma ti se ti pe wala mo teyin eyo ma la fi so gbe nte fojo ayo Saturday tin boy emi la abijo alamisi le fi tin si bijo Sunday tin boy le fi si gbogbo to wu ko je ayo le fi se o omo yin o ni siyan o omo temi na o ni si fe o awa ta si mock to ba te na lo n ba wa se o
2: ba wa mo jo n duro Mama, si wa le ni sida
0: mo tun ti fowo ko wepo
2: eh olohun a saanu ri e ke ti ejo ni yan be bi o se mi se gbogbo re gbo mo mo pe ohun la laanu julo
0: ibi a se nlo
2: pe we sa
0: ibi a se nlo ibi a se nlo jena
2: o ni o gbe oju mi se ori oke won ani
0: bo ni o mi a ti wa
2: iranlowo
0: mi o ti wa o wa to dorun won atayi mo ti gbo Olorun tunu
2: na lo de ma nu yan lo je anu alomi je
0: ni ase o
1: iyawo le wi be
0: ah Nigeria eyin ke da wa eyin ko le si gbe mi wa iye mi te ba wa gba ni waju Olorun na le ti se siro lojo waju e ba da siro ta yeru ta te doju eru ni waju Olorun e le da siro ru baba mi mu idin ajani be lo e ma gba un so e ma se bi omo akere la keji
1: omi soko iyawo le
0: baba la saye wa o gbo saye wa
1: lolohun gogo
0: a si si luwo gbe mura si
1: Ayarele
0: lodele. Ase ni kaladugo wa eyin nu Olorun.
1: Ayarele lodele oko.
0: Eyin ke da wa eyin ko le gbe mi wa. Mo se n ba yin so lo 1350 ni won yi mi ta ipo si lale ana. Ala se. Ilu de gan. Se n te sonjo ni re.

0: se dero lere o awon oni si ata awon oloja kan ata namba to da labodo aya won bi kan igbo ko ba ni dede igbo ko ba si ni na dede to ra won je nikan to ye pe awon o igbese aye ta awon awon o fi keni kankan lorun araba dede la won fa ye awon gbe ile la won wa ara kunrin ara bere kan fi kanle kun ile awon bawon o ba bawon ba gba won oja lapa otun nigba tan ba rowo sita po to awon to ba po osi igba mi oju amo tawon ati jade awon to ti ka 1000 awon do n gbese o awon do n gba kile nta o
1: taya
0: to ko e ma ja onjo kan la n pe ah abalagbaja o to to fe so yi awon omo bi o se ile ti yin o oju nti mi eja ko ladugbo yi oju nti mi oju nti mi adugbo ta won gbe ta won ti bere oja won
2: omo sepo
0: ah
2: kan mi ba won raja witi witi
0: ta la won se olohun won la won ba tun bu ekun la won tun bu ekun hey ha omo la yo ke omo dunu mo kin olofo junction won ni your program is highly educative sir thanks so much Muhammad Habib Mukin mi share ko lo fa oye omo oye wole re omo afoko laja bibo si omo won ni Falkland ni Lebanon America ni gbe e ni dana joba wa la o si ni de bayin
1: let's know ma
0: awon se te fi na ro se eni fi dubule je awon ogun ti o lo ko to wo e won olohun ni je san re o se yin o gbogbo wa o
2: ti ojo ale ni a ni dubule aisi
0: e ka san ka san ka san le o gbogbo ero ka won ni pe eni awon je lowo kan lo to wa yi o ba sowo re se asowo osu bi o ba sowo osu asowo gari abowo re abowo elubo ah mo ran ti odun kan laye around 2013 around 2014 enikan lo gun ani le su meji omo su meji ko pe le su kan meta ni le su kan wa be kan be le ale ajeyan eh epo nibo lo ti epo ikan yoku a wa be tan nijo keji aba gba won epo pe ka mo tun jo na ni su awa gba won epo awa lanfani ati rata awa lo gbata gungun na lawin ibi ati gbepo na lati gbata gigun ah olorun dupe o mo mo lore n to se fun mi o e a le bisi ah omo
2: alafun atagugun
0: mi anu oluwa omo omo mi obiun ilo lo re ku na ah sungi saru sungi sina
2: afi pojo turo
0: afi
2: o ba je bi unta
0: ma gbo afi witi ya fe mo ko bo mo ni mo na mo na mo na o ọmọ yẹn kọ ló jẹbi ara ni ara kan ni dara rẹ lọ ti soro ba de ngba mi e mo ka ki mo je n fun experience kan e mo si gbadura kankan mo ti soro ba ti de nkan kan te mo se re e mo yin lọ ni alhamdulillah e wa se kini kan alhamdulillah rabbil alamin egun le yo kan e lo se bi 500 dire e wa mo e mo gbadura kankan o oluwa so ori mi ah eh mi ah iwa tania boy you won gbe ni waju ogun nkan to ku te mo se ni pe ope e wa mo du e mo du e mo du e sa mo dupe ni even te ba pe bo je christiani te ba te ba ko do pe lowo e je ki lagun obo yin
2: ke ma dupe
0: tori nti soro nti are bi si nti soro o fe ri laye ini yin
2: ati ope
0: e gbo
2: oni n se segun
0: le ni te sari te nkan ba ti le ni soro to sunkun wa la ogun obori e ti o ba si bori e yo mo daada tori pe inu ogun o ti do pe owo bo sun
2: ayo un te a ke ma sun lasun
0: te ba ti le bo sinu yin pelu soro te ni omo le nwa ni abi yawo aboko le nwa abi se le nwa abe fe ko le abe fe ra moto e bo nu yin asiri e mo fun yin lodu ni o nkan le moto fun yin o e si mo je ko han loju yin pe nla nkankan koja e wo awon eyan kan be nu aye o awon gege ni isoro
2: olupo
0: eh mo bo adebisi awon gege ni isoro isoro nte yin ro pe ni yen ke se soro ma o awon wa bayin won amu yin lo se avenue ti soro won se kini ti o ti po si ti o ti feju ota nbenu ore ore nbenu ota o e kan joko ti yen mo yin lo ni
2: olupo
0: eh
2: lodun kan
0: ti o ni je mo wo
2: o tu wa so ni da ju be lo
0: so wa ah devisi ito ni ni won to ni o tun mu wa to gbo kan si olamike mo bile mu kin oju oni ti yan won temi ti pe ti penu ke tu la aso wo ni aso wo ni nti e tangba na e wa gbo mi daada npe o sa fa npe o si wo li o sugbon temi so fun olorun gejo ni pe iwo gangan fun ara re gbe soro re gbe ti
2: oya wa ma yin lohun
0: wa ma yin lohun
2: ma yin lale igan gbogbo itun ro yen
0: wa ma alhamdulillah ope mi

happy new month. Mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni oni ojo kini osu elekesan ti aye osan odun 2026 ni bi ti olukuluku o ti fi omi mewewa bo mesan la fi we loni ma ni ke gbe eyo kan ke ma towo bo laaro yi ha enikan ni woli e tun gbe mi de koda nigba ti o ba fi di ola si otun la ma ni ke ba mi mu iyo die die ninu ile yin iyo towo yin le mi oda iyo towo mi mo ta lo ni ojo 77 ipade birthday woli o dekun le papers lo wole September to remember ni bo ni gbogbo eyan omo Olorun tin gbo mi mo fe ke dide tologun tologun e dide teleso teleso e ja lo ki Olorun emi awon woli oba to ji ori osu titun gege be mi se mo wi pe igba lo bi odun odun lo bi osu osu lo bi ose ose lo bi ojo ojo lo bi wakati wakati lo bi iseju gbogbo nkan yi oni won pe ni aye enikan ni e tun pada mo wi pe igba o lo bi odun odun lo bi osu osu lo bi ose ose lo bi ojo ojo lo bi wakati nigba ti wakati bi iseju gbogbo ti won pe ni aye leleyi ni bi ki bi to oba wa mo fe ko dide ko ja lo ki oba to nbe leyin igba Olorun to nbe ni leyin odun oba mi to nbe leyin osu Olorun to nbe ninu ose to bi ose to ni ose Olorun mi to ni ojo lowo Olorun to ni wakati ati oba to nka iseju to so fun mi pe osu yo je osu testimony ati idunun fun o mo fe ka lo do bale e ja jo lo ki e ja jo lo dupe lowo e mi gbe ni ki awu ma se gbe oba mi oba re today is 1st September eyin omo Olorun happy new month once again e jo ka yin mo bi pepe yin e ja lo si bi pepe nbi ta ti mo kunle nibi ta ti mo do bale nibi ta ti mo yi ka otun ta ti yi ka osi ta ti mo so pe baba mi mo gbe oga eyin olufe a o so nto yato gedegede loni to je ojo kini osu elekesan odun 2026 oni to bo si ojo isegun ah gbogbo ona lolorun yo gba ti o fi segun fun o wa ni testimony on ti mo gbo niyan sa e ja lo bi pepe ka do bale ka kunle gbogbo eyin mo me kunle gbogbo eyin sister mo le kunle fun gbogbo eyin baba e ja do bale e ja ma yi gbogbo eyin brother e ja ma so ko se oba to tun ji oyin osu titun iwo na re o akaso elekesan ogo ni fun Jesus e je sare dele agbara ka jo forin tase ki n to wa ran yin se ile ita o se to da yato loni ti awe wa bere lo su to mu ojo ibi wo ni o dekunle osu majemu mi osu ti olomo ba mi mo mo tu ipin awon gbogbo eni tin gbo mi se osu ti olomo mo mo ran iyanu ikan ojo kan sinu aye gbogbo awon olugbo mi nibo lewa e je dele

o se ki gbegbe Jesu oba se oba to je ri osu kesan mi Olorun emi awon woni o se ada ogo pada fun olekan na osu to bire oloje ki ntaje osu ni osu iyanu yi o je yin eniyan mi eyin mi oni nigba ti e ba yin mi ma je ki sunkun ile ko jade iyan tumo si pe ile funra re yo bi nkan to da fun olosu ha gbogbo igboya gbogbo igboya ni mo ni lati fi enu so pe osu ni o pe oju mo mi eni mo dupe temi olohun mo gbe oga emi awon woni o ma se titi lai lo pe mi lodo re Jesu oluwa wa Jesu oluwa wa mo mi ati dadi e dide nle osu yi osu re ni ni biki bita e ba wa ko to di pe ma mo su aso tele kongbe kongbe si ara yin emi olohun mi si yin loni e wa je ki gbogbo eyan e lo mu kan ninu omi teyin e mu eyo kan ninu omi mewa a lo mesan yen omi mesin ti to owe a fi we laipe yi oni ni waun ojo kini osu kesan odun 2026 osu bababa now eyin kan eni lo lati lo bomi njo ni lo bomi why ike to ba se towo bo because wa mo towo bomi ye wa si mo fi kan oju re because ori na ri olore lo su olore yo ri na ri wo na oni ni ojo kini agbodo fi se awewa e bu omi sinu ike kan to ba fe to ti owo bo to si fi bo oju ti ba ti ju aso tele kan le olufe wa towo bomi wa si fi bo oju bo ka to se yen e koko lo wa na to ba ti de kan sare se yen a wa ki hallelujah la mesan ati wonu osu kesan osu ti aye yo san a fe ki hallelujah la mesan nipa ti ba ti su aso tele wa mo towo bomi omi to fowo kan ye wa mo fi bo oju osu kesan lo wa yi lagbara olohun ni osu merin o didede ati wonu osu baba baniye ire gbodo ba fun September October November December so to get you ni so gbogbo eyan mo lo esu mo to si jajo ki hallelujah la mesan gbogbo eyin ta ye osan so ni bi te ba wa somebody stand up and shout me hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e se ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya in the name of Jesus Christ eyin olufe aside awe loni enikan ni woni kin have every break emi oluwa ni ka lo agbo loni coconut ati eyin meji meji I see pade mi lori YouTube, Facebook and TikTok ni ago mefa abo to ba tun di 12 atun pade ni agbara eni to ni aye atun a ni lo church kankan loni agbara adi fun 77 mo nbo gbogbo eyan mo lohun ni bo lo tin bo mi aside awe loni o bi nko se nje ti olohun aside ore majemu na loni laarin oni si ojo meje sugbon ti eleyi to ko special meji meji la so re majem ni agbara eni to ni aye atun bo mo nbo aso ni pe ni bo lo tin bo mi towo bo mi bayi o su elekesan lo wa yi emi oluwa ni so ile ifun obo ile isa angeli oluwa yo fawo re goke ninu osu elekesan yi angeli oluwa yo fawo awon omo re goke ninu osu elekesan yi bo fe bo ko ti eni ko mo si ami owo yen jo wa ninu omi egbe eleyi ma egbe ile isa bi alaboyun ba loyun to ba pin osu mesan imo bimo ni a mi o moyun re to ni lati osu kini titi wo osu elekesan olorun meta lokan o mo duro ninu jigun jigun ase eledumare loruko baba to ma ti temi mimo lati nu osu yi lo oya bi ire dale in the name of Jesus Christ towo ye bomi oya fi boju ah egbo aso tele ere to sa ni osu mejo seyin ti o pe o ere to sa ni osu kejo
osu to koja to mu nkan kan bo mo duro ninu ose Elédùmarè lati osu yi lo oni lojo kini ninu osu kesan mo wu ile mi ode alaba loruko Jesu ere ye losu yo pe oju osu yi lo jereju in the name of Jesus Christ jowo bomi fi bo oju mami mo dejare because bi eni kan ba wu olo kan ti o ba si olore oju re ni ohun kan ba so ni ogbo emi olorun mi si ni gbogbo bi te ba ti n bo ni bo eleyi nibi kibi ti won toju iyanu re to fi dide pamo si ibi ti iyanu re to fi jana wa ibi kibi ti iyanu re asi owo eni to di n to nilo owo eni to di bu mo duro ninu ipekun ase gege bi woli olorun eni to po ni patagbara ni so fun o pe lati osu yi lo mo sota seta se ko jate wa loruko Jesu towo bomi oya fi boju elima na shato bahala ojo ireji ki da lai lai ojo ibuku ti ki da lai lai ojo idunu ati iru ayo ti mo ro ti ki da lai lai ami omo yin te le se ami ni igba meta oba da shaja buwa je heleya ninu osu kesan yi oni lojo kini ojo ireti ki da lai lai loruko Jesu mo ni ko bere si ro ni olori in the name of Jesus Christ oya towo bo mi fi bo oju re wa yi o gbogbo eyin te nbo mi nibi kibi to ba ti nbo won je ito yi won ni pase ni won ran mi ni ise ti aran iko ki pa iko ti tobi si ni en to nbe inu mi ju eni to nbe inu aye lo mo ni ki aye re ko gbo aye re ko gbo ro oluwa loruko baba ti omo ati ti emi mimo o ni ba won se ase ti mo in the name of Jesus Christ ase ti lara re kan mi loruko Jesu oya jabo le in Jesus name oluve towo bomi fi boju ati bere se woli niyan o ohun ti oluwa pe osu fun mi ni testimony eri ni osu mama emi oluwa na ba mo sori o ti sori tele o tun mere si so bayi ti o fi di osu kejila akolu ko gba testimony akolu ko gba ire ire ti o se pamora ire to le mu mora o ku akata yade bosa ire to le bu mora lati osu kesan yi lo mama bo ba se ami lowo keje ti bele gbogbo loruko Jesu o ja wonu aye re o ya gba gba in the name of Jesus Christ towo bomi o ya fi boju bo se n bo lo ni kongbe kongbe e meji ni emi awon woli ni ka so re majemu losu tori pe ire oni beji o mu aye re bo ire ibeji to koja oye re yo je ibewo si iwo ati ile re Esa, eyin kan le ni aduwa yi anu kia kia anu kia kia lori gbogbo document ye anu kia kia lori passport ye anu kia kia lori oyun to ni anu kia kia lori aye awon omo re anu kia kia lori ise to nse mama anu kia kia to bi le ri oja odun ta nibo lo wa towo bomi kata ya dali abajos mo wu ni o mi o da laba loruko Jesu anu ye ko dite fun o lotiji in the name of Jesus oni ni won gba anu kia kia lo si towo bomi fi boju wa gbo eleyi alagbara ti won yan ti aye re alagbara ti won yan ti awon omo re emi buku ti won pe ni alaye le eti won ni ko mo mo ni to aye re ko mo so okiri ale pa to lohun ni ju o sinmi loni to je ojo kini osu elekesan boluwa se nbe ti emi nbe layi mo pa lose mo ni ko ku iku ojiji in the name of Jesus Christ towo bomi o ya fi boju wa gbe yi osu baba balawai osu September October November December bi nkan ton ba nbe ti o ba fun o
bi nkan to ba nbe ti o ba fun o ninu osu kesan yi osu bababa yi ma si ami je ko wo wa ninu omi ire agba fun o owo agba fun o eyi agba fun o visa yi agba fun o ile kiko agba fun o osu bababa ibi oni bale sile re in the name of Jesus e towo bo mi e fi boju bibeli ni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi egbo ba mi damajemu e kan la mo so re majemu losu eyi to je asiko ta side loni oluwa ni so fun awon ayan fe mi ki won san le meji losu o le san lakoko loni gba to ba bi di bi ojo keta si ke o le san le keji oni bi eyin ba fe ti esi gboran o le jere ile na bi oluwa se nbe ti emi nbe laye omi mese san to ku e lo fi we laaro iko to lo o si ni lo mi mo yoku to jiro le tabale leyin wakati mewa si mejila le to le tun fun mi mi we e to wa da ju be oni pe an lo sori YouTube Facebook and TikTok oni ni wa ni ago mefa bo gba to ba di 7:30 yan lo gba to ba bi di 12 a to pade pelu agbon eyo kan pelu eyin meji meji ah mo fo su isere ibere osu bababa ni nti o si ba fun wa dupe lowo olodun titi ojo aye re alagbara olodun ni ola padlock to nbe lowo wa e ma gbagbe a le lo aka anoint e gbogbo padlock ti mo ti anoint e mu nbo awon kan 21 kan nbe to ti awon kan 21 kan nbe to si ni agbara olodun iyen dola ni igbaradi fun birthday woli odekunle epaphras ama na kwa menasha oluwa wa ni ki nse nkan kan to yato ma so be se wa iyo die le emi no wa fi iyo te do temi na si lori Facebook odekunle epaphras odekunle epaphras oni ke lo wa eyi te ngbo mi lori Facebook bayi mo tun pada bo laipe yi e wa gbo ikilo mo ba edo olohun kan kan chaati lori Facebook mo be edo olohun kan kan chaati o lori TikTok lori anywhere to ba ti yato si number ti ma pe leyin isin mo be nikan kan chaati o mi ba yan chaati ninu ipade 77 ni ma ti fun awon eyan ni anointing o meji meji and ninu ipade lati gba woli olorun alaye baba mi baba re the presiding pastor of Living Spring Chapel International Worldwide baba Femi Emmanuel awon ni won je oniwaasu ninu ipade agbara yi we je we mu ni bi ogo se nje ti olohun ninu ipade agbara yi ibe ni woli odekunle ti mo toro gbogbo ibuku ti emi ni mo fe fun mi ni birthday ko ba mi pin le awon ti o ti bimo ko ba mi pin le awon ti o loko ko ba mi pin le awon ti o ti ko ni ma pin ibuku yen pe ko lohun ko pin le gbogbo en ti ba nbo ninu ipade agbara gbogbo eyan towo bo mi alaye ku ti won fi nja oloni emi alaye ku to nla to nje loju oru ti o je ko ba iranlowo oju aye pade mo bo se towo bo mi oni lojo kini ninu osu kesan alaye mo ni ko be o to nla mo lato ni lo in the name of Jesus oya towo bo mi fi bo oju in to dan wo yi enikan ni woni e mo ti fun wa ni account number ta san ore majemu si ti ore re majemu to sui wa dupe po se be ninu iwe 1st king chapter 3 verse 3 ibe ni solomon ti wu ebo egberun malu and o la fi se yastik o lo se geset ta fi ni kawon eyan mo rubo 22000 o le ru ju be lo mo si mo ni e se tawon mo yin na so to ba mo san 2000 o san bi 4000 lo sui olufe ko ni se ko ni da opa iwo kan try re ko wo nti o tele bibeli lo so be o ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi damajemu now gbogbo eyan mo lo mo fe ko fi iwu bo ba damajemu pe lo su e meji ni ma se ebi o ni pa mi mo je bi o pa mi tomo tomo o ni majemu ti mo ba David da le mi o ni da olodun ki da majemu majemu le ju ileri lo e je fun yin account eyin te fe se ti yin loni kini kan da mi loju akobu okele ki ra won be se ti e loni o kan se le keji nigba ti o ba fi di bi otun la si ojo merin
akọbúrọ̀kè ni kì í ráwọn ọbẹ̀ báwọ̀ ṣe ń bá bọ̀ ẹjẹ́ wọn àwọn tí wọ́n fẹ́ kọ́kọ́ ṣe tiwọn account number church lélẹ́yìn 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank bíyìn ọ̀bá wọlé lo eléyìí 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ó gbé jáde. Olùfẹ́ gbẹ̀wò in tó ń ṣe nípa ọkọ́kọ́ fẹ́ jígbọ́ tó lúwa lónìí ọjọ́ kìíní bá a ṣe ṣe nìyẹn tí ó fi di on the 7 ẹ̀ẹ́mejì ní ẹ̀mí olúwa ní ká sọ rẹ májẹ̀mú. Oh my God, engineer ẹ sílẹ̀kùn fún bàbá àsìkò yẹn ni ọmọ ẹrú ẹbọ rẹ yóò ṣiṣẹ́ jù ẹ wá gbọ́ ilé ìkejì tó tẹ̀lé omi tó mú ní aago kan àbọ̀ tá a bá fẹ́ break tó bá ní bottle water búlẹ̀ tó bá ní bu omi sínú cup ọ wà á dà sínú bottle tàbí kó o dé pamọ́ àsìkò yìí nǹkan kan mọ̀ jábọ́ sí ẹ̀mí tí ọjà yóò sàn tí ọjọ́sùn yóò sàn yóò wọnú ẹ̀ bàbá ẹ káàbọ̀ ẹ gbóhùn.

tẹ ba ni ibojukọ oruko Kristi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse Olorun ma nfara ninu ipade gbogbo won de ma nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo nilu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagbelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba eke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o nto nla koja yen o gori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa Matthew e bo su kesan la wa abi be ko lagbara Olorun gbogbo awon to nbe ni egbeda ni Eko Friday akoko ma wa lori do yin Monday 4 lagbara Olorun te ba ti de iyana paja eyin e wo moto ti o lo si alagutan ke so pe e fe so kale ni oju odo water bus stop yen ibe gangan o ne church wa yen wa ma wa nbe laaro Friday ni agbara Olorun first Friday ni mo ma nwa sibe eyin te wa ni Korodu lagbara Olorun first Friday mo ma wa nibe iso oru ni o a awon opo 1000 meji

0: wo kon ma kan kan ni ogologbo re
1: isi no su kefa
0: eyi lo su kefa
1: eni tan pe ni ago
0: feni tan pe ni ago
1: ko
0: si on ti olorun ko le se
1: ari
0: asi wi pe Matthew ti o su ba ti pe mesan gbogbo eni to wa ninu oyun o gbodo bi abi be ko eyan melo lo sami oyun ayo to ni fun ojo pipe o ma bi lo su yi bayi oyun ogo to ni ni ojo pipe o ma bi lo su yi Matthew elekeji 9 ni number to tobi ju inu gbogbo number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o lo tobi ju lagbaye ke se 10 o 10 o ka todo o lo di mewa abi be ko sugbon 9 o ni number akoko to tobi ju ta lo sami ire to tobi anu to tobi igbega to tobi adari esodo re aniwo ni adari esodo re losu kesan yi Matthew enu we Matthew 27 orin to sele ni verse 45 ni wakati kesan oni jesu lo jowo ise lowo wakati kesan
1: wakati kefa
0: lati wakati kefa
1: o subo gbogbo ele
0: o popo subo le
1: to vi ni wakati kesan
0: ni wo wakati kesan
1: Jesu
0: ti gbe pe elai elai la masa batani olorun mi olorun mi e se to fi komi sile Matthew ni korita yen awon ti won o keko bibeli to ye oro olorun oye won ki matume n to so ni pe ni ikorita yen baba gbe oju wo le latorun lati wa wo n to nsele o wa ri omo re to ru ese aye ese to ru yen

0: sabata ni baba mi e beyin le ma mi nse e se te gbojuku lara mi lakoko yen ile mi ede kan jade lenu jesu o wi pe o pari ibi o pari si ni mama wo lo sa mi ekun re ibanuje re ipanju re losu kesayi o pari si be bayi ba se wonu osu kesayi mo ba ile ile da soro gbogbo yin pata ekun yin ibanuje yin ipanju yin o pari si be osu kesa Matthew inu we Act of Apostle chapter 3 ni verse 1 bibeli wi pe ni wakati kesa nge Peteru ati Johanu
1: mo n
0: goke lo si temple ni wakati adura ti se wakati kelo wakati o je osu adura Matthew osu kini mo pe eni to n gbo mi adura re ma gba se ri gbogbo eyin te wa ni Ibadan e je apade ni challenge and say deliverance owo lowo deliverance owo eyin to wo yin ma mu ti ma n bo eyin to wo mi ma mu ti ma n ku eyin to owo yin ma mu ti ki ye o mi kan ga ti n be lori oke ni challenge abanibe ni mo ni ki gbe wa na de filu

kira wa gudada we gbogbo bi te tin lava ni lati ma gbo ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke ile bala bala le ni le ibadan oya je komo le tu oye re daraya Niti buto ro agba nla aye lolede wa Nigeria ni pinle Oyo ati ni ese kuku ni adupe fọlọrun oba anu o ele to so alo layu ati alaafia iyen lana ade ti wa dari pada sori eto laro teni eni gege lojo kini iyen ninu osu kesa odun 2026 obo si ojo isegun o to bo si inu osu tutun gbogbo ala ma segun ota le o a ma segun ota ode a ma segun amoni seni a fa imoni seni a seni to dani bandaro a segun eleni ni a segun alaroka a ma segun onilara gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori sere gbogbo apata la ma ranu olongba nilo bibo wa oni bi araye nu a o de ni baraye fo won ti ije imu wa Olorun o ni fi sibi to nira ba ke na gbogbo awon to wa ni dubule ase patapata o le jenu le o tabi ko je lo iwosan ni Olorun oba anu lo ba iwosan amu yin laada ese ayi bayi le fi dide emi ni gankan mo wa lori eto laro teni o DJ Spider DJ Spider again re DJ Spider o gan ni mi fi da wa ti o mo je ke lo fa tun ma gba dada ni bigibi ka akiri agba nla aye tun di omo lawo ololotu eto Alex Ferguson yen olole amza lori ko temi di top striker ele to gallant go ba ti wa n gba si la bi omo igbalagba bi e ma fe ti ko gege bi omo eko lagbodo yin nbe yen bo ni gbagbo bo ma ba yin lara mu gege bi omo Ibadan ni oya goke kajo goke gege bi omo oke ogun siwaju ohun gbogbo God bless Nigeria oluwa ko bu ko lede wa Naija o ati gbogbo ti to n gbe ikani bo gede se ma je niyan tori ki se eyan Olorun oba ni oya papapa ja bere lati olede wa Nigeria sugbe je ngoko ki gbogbo to ni leta online talejo ni ti buto ro agba nla aye yi pe aku amoju spa awon osu bababa odun eleyi na tun ti pari nu to nje o la pe 11 na ati bosi osu bababa September, October, November, December ebariba ba se wa bosi osu bababa lagba lowo Olorun a ni ba odun eleyi lo o osu eleyi ta bere yi o na ni o je osu dunu osu alaafia osu alubarika lagba lowo Olorun gbogbo wa la ma ri ba ti se a ma rona gbegba ninu bibo wa oni bi araye nu a de ranu anu to yapa anu to timba Olorun o je ko te wa lowo nu osu ta wa yi gbogbo en Olorun ran si kaluku wa yo ke wa la yo si awari wa ninu osu ta wa yi gbogbo adawole wa patapata Olorun o fi alubarika si gbogbo n te ba ti dawole bayi be lati eni ilo titi ojo aye yin patapata ati eyin ati emi alubarika ti wonu re oro ti jade ase gunu o awa ku sowo re ko ni igbagbo igbagbo lo ku ko fi ku oba ti fi igbagbo re ku pe ba se wi gele be na ni o re o ti lo niyan o tori mi ti ni igbagbo yi pe lati wakati o wo yi lo alubarika ti wonu se temi o yo si taku sibe ni titi lai lai ami bo se je niyan o oba wo wi ti e oba wo ma gbo ma so pe o je bi pastor bo je bi afa bo je bi adanse continue oya wo Olorun ma gbeja re ma gbeja Olorun kaaki Olorun ra onse pa Olorun command DJ Spider o da lola iwo ni o ma gbeje iwo ni o ma so nteni kese ti oda iwo ni o ma ni wa owo enikan oda o ma gbe ngba Olorun fe da eniyan o pe o kale iwa ti mo fe ko lo wure o ti oba ti ma ba monitor re o ofo nu o monitor ara re imo tun imo ni tu eni eleni
o fi koko ti ile aye ti egangan le elomin ni omo monitor ma si wa elomin bayi ma bu erin gbe a iwo gan ni soro topo o do monitor elomin monitor live ara ti e na abi gbogbo energy to fi monitor eni eleni o se da sori ara re ko fi monitor ara re o yoro re ajegbo bo se jenu lapa be yen o gbe mi ti wi temi o mo si nigbagbo yi pe ba se very gay ganan ganan ni ori o agba lowo olohun

owo ti de ola ti de yi ti de esa mi e ko re adura mara e si ni pe be gege ni ori itoku na ni pe ka wa fi idunu yen ka wa fi han lo to o ti pada ri be o bi o se je niyan ta oya gbagbagba lati be yen e ja bere lati olede wa naija iko di tigers leyin igba ti won ti pari window eleyi ti an ti re gba yi o pada jawe olubori nu fi gbagbaga wo eleyi to gbeyin koju olede kevare di tigers iku agoje lokunrin iku agboje lokunrin eleyi ti gba ballu sonu awon alafowoju apere nu o basketball team di tigers ninu igbiyanju won lati wo pe boya awon le yan yo lo sinu idije vi eyi agbaye to ma waye lolede qatar lodun 2027 qualifier yen si nlo lowo ibi gbagbaga won eleyi to gbeyin tori pe bi meji abi melo kan won padanu sowo olede cameroon na sugbe kevade ofi yaje kevade ami ayo 100 si 84 184 ni o oni fi gbagbaga won to gbeyin ni isori ti window eleyi another window tun bo boya won yan yo abi won yan yo sugbe bi bori kevade ti bori o tun fun lanfani lati tesowo waju bi nkan se ri niyan lapa be yen oya gbagbagba lati be yen iko to gbera lati olede wa nigeria won ti wa nilu surich bayi ni olede switzerland headquarter office ajo ti fifa office ajo ti fifa won ti balẹ ebe latana o ri pe nibi ti nkan de duro yi se fe gbon ile nigeria ile wa nigeria won gbera lati rete lati rete si ajo fifa leti peto ade o awa la de dide ta de ade tola tola awa la de dide ta de ade towo towo awa la de dide ta de ade towo towo ajo fifa ni e ma wo le ma rara ma wo le ma raba lajo fifa na fi orin pade won yi pe e ma wo le mo raba e ma da gojo gojo Nigeria wa da won lo pe we are no big gojo gojo awe chuku sana ve me ka o a fifa mi a no big gojo a no big gojo gojo jo fifa ni a ma gbo ti e ma ki yin pe ma wo le mo raba ma da gojo gojo ni ni a awon ogba na go nta won awon ogbo gojo gojo o eyin Nigeria sala won sa oda o si wahala kini n to sele gile ba wa monitor bela bi ni eyin na ti ma gbo lori ero ayelujara sugbon a mo wi pe tori ero ayelujara o le yi eyin to bi ka wa gege officially awa salaye fi ni pe gbogbo nkan ti daru gbogbo nkan ti polukuru musu nkan baje nu bolu alafisegba lolede wa Nigeria adusotun adusosi nigbeyin gbeyin gbogbo to jalakoso won sa ti finu video won fi po won le pe ko yi awon mo o ei bi oro bolu nlo lolede Nigeria ko ye wa mo o won ni gbon wa ti akowe fi po won le awon awo gboda e boro ba beru ba ko oke to ko ile oni bi adori e ko eyin le ku ajo kaakiri agba nla aye ajo fifa abe eyin ni sakoso gbogbo to ni se pelu bolu olafise gba wa awa ni awa so fi pe to gbogbo agbimo ti se ko kari bolu olafise gba lolede ti won ti ko wi fi po won le won ni ko yi awon mo ri gbogbo e ti daru to awa fe gbe igbesi akin lati se atuto ka ko lati bere ka tu foundation mi se sugbon eye fari leyin olori o la fi ni ka wa bun igbo ati ona teyin na ba wo yi pe ka gbegba komo dabi eni pe fura won na won da nkan won se ko ti e kan wa afi ti yin se o baba ti ko yan yin la nde webo ajo fifa iroyin ni are mu ba ajo fifa won joko soro daada leni won si bun ajo fifa gbo pe ibi nkan de duro re lolede nigeria gbogbo alaye ati igbiyanju pelu advice yen imoran ti ajo fifa ba fun won o na ni won wa jabo re lolede wa nigeria ati igbese ti won o gbe lati yan

0: eleji ori si gbogbo eto gbogbo bi o se ja itewogba bi gbogbo nkan se lo lelede wa Nigeria gbogbo bi won se se atuto lotun losi bere lati local government the state fa ti won fi de agba ti olede gaga yen nff won so gbogbo re won ni gbogbo eleyi na lo ma ja mumu gbo iyen ti awon ba ti de latodo ajo fifa bi gbogbo e lo bi nkan se ri niyan o fafa ni eyin ti e ba gbo pe won ti lord ajo fifa alaye ti an re se nu e wa ma gbo ninu iroyin ta n gbo ati gbo oruko kan to seze ko je pe o na ni won pada lo gege bi are normalization yen iyan are igbimo ti o se atuto bi ajo nff bi o se duro ti won fi se atuto gbogbo nkan to ti poluku musu gbogbo nkan to ti baje awon eto ilana ofin ati igbende eto dibo mi awon ti ani won se kini yen oruko kan ti jeyo o to dabi ani gbe o se se ko je pe oruko yi on gaga na ni o le waju gege bi interim president normalization committee oruko wo loruko ohun any time we san ni o senior advocate of Nigeria tori gbe agbejoro to mu yanyan ni mi a ba gbe eyan ni san senior advocate of Nigeria Abdulhakim Uthman Mustafa on loruko re e ma gba o o sise pelu ajo FIFA da koda ara awon igbimo FIFA anti-racism ati anti-discrimination committee fun ajo FIFA on lo wa bakan na o ti fi gba kan ri je are fun ajo to se gbogbo oro to ba ri kasu abi nkan to ba daru nu ti ba lo lese gba fun ajo ti CAF president of the CAF appeal committee boya fefe jo su CAF abi fe appeal o ti fi gba kan je are fun appeal committee loda labi akoso ajo CAF pelu awon iriri lolokan ojo kan yi won lo nlo sese ko je are normalization committee leleyi ti yo pada se ise yi ti won si ko awon omo igbimo si labe o sese ni mo pe o mo so pe won ti confirm e o e mo pe ba se yo tuso o na la yo gbo nta si n gbo lowo lowo yi niyan o wi pe san Abdulhakim Mustafa Uthman lo sese gba mi dada lo sese ti aba wa pada jo mo eni aba tu pada je a tun ma mo sugba lowo e o loda bi eni pe o sese ko le waju sugba gba ti ajo NSC ati NFF ti an ba de lati odo ajo FIFA a ma mo nton se le e ja roju oja ga lo pa akade ba ba de kasun owo waju kase e gbona tun yo emba manti la wae asiko ti kase e ma binu tan re ki le be gbo eni kini kase e gbede e ja loju oja kade kin da si yin la e ku kale
1: 72 hours with God. Agbara Olorun ma role bile titi se yalu ninu aye oni bojipo eyo ninu ipade adura wakati 72 pelu Olorun Missi AC Covenant of Mercy aka majemu anu Olorun to ma lo baba Prophet Abel Taiwo Ojo baba isoji ori afefe ewo to sun kesan yi ma lagbara pupo akasi ara emi o se oti tun Esa 43 verse 19 la kori e latojo Friday ojo kokala si Sunday ojo keta la osu kesan odun yi 11th to 13th September 2026 lojo Friday ati Saturday agun mesan aro meta osan ati show ru lagun meji la oru lojo Sunday apade lagun mejo apo aro si meji la osan ati show ru lagun meko ale o je ironi witi ni mexico kilometer 18 ibadan ife expressway o singere ibadan ni pile ojo ifonse olorun alaye prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe olorun ma lu atawon ifonse olorun mi oko bossi wa lawon asaye ilu ati pile kokan ti o bi wa wa si pade adua ijanu re nduro di onbe o
2: mẹjọkọ
3: ẹyin ti papa apa mi na ti gbogbo ile mọ pe zuri lo se kini zuri lo lọkọ sọkọ yọkọtọ gẹgẹ bi gbogbo yin se mọ wi pe ina dida ororun latori gigẹ alubosa lilo ede lẹyin na ibanijẹ pe se ounje na yo dara se ounje na yo dun ṣugbọn lati pati mo tin lo ohun isebe zuri ni akoko ibi idana ti di akoko ayẹyẹ fun mi pẹlu diẹ zuri ounje mi ma dun orun rẹ si ma dun gan ni zuri lo lọkọ se sọkọ yọkọtọ o se kini o ṣọọki zuri wa ni gbogbo ọjà ti ṣọọbù káàkiri nàìjíríà ni irú ṣídì jọlọfù beef

0: ibi e ba yanju esi a tun gbe ra wa debe e ba riba o ti lo o ti lo ta lolo asole iko Chelsea Robo Sanchez Sanche bobo o buruku ju o gbianju fun iko Chelsea orisirisi gbianju lo se fun an sugbon iko Chelsea pada foju olore gungi o ku yan ko Olorun o ori ti ani Robo Sanchez nkonu o nigba to ku awon riwu e lana o di gba to di agba won lo ti ati de airport ko to ranti ike kan bayi ti fi ma ra egbo won ni ngba wa pada wa mu ike ti fi ma ra egbo yen loba ti won ti ile ibi ti ngbe gangan loba Martinez nbe lawon ololufe awon gba bolu bi melo kan na to ti ro po re awon ni won loba won ni ajo ndo we ke pe ara bi ti lo ah ngba ti o de be lo ni a e gbogbo eyin tan ma ti ma ro po re mi ni yin re seyin na wa lara ti an se won ni kilo de kilo tun wa ni a ike egbo ohun lo nwa mu bi e ba se ke to nfi re egbo to nwa mu ase ore ga asota lo nfi so re won ni eyi gaga ni Robo Sanchez wa nje ko di mo pe oda o ko si wahala o gbogbo eni to pa kunugun e kadun eni o pa kalamago won e lo osu mefa o to babala mo ni oni olalamu enu enu bayi ni ese bi pa ekuro oju ona o ri pe inu ori ni dasi ni basiri ori eke mesi ati basiri ese se fe gbon enu enu to se bi pe kuro oju ona yen eyin gbogbo eyin te lowo nbi lilo ohun ohun oni se pe be lohun oni sadua sugbe o eh adabi oda adabi ada adabi ada eni pe ri wa ni ibi o adabi ada won lorin to sakode airport ni orin adabi adabi tohun ba joju yin loku adabi orin adabi si buru iko Chelsea e soba nte yin ko le mura gan o adabi adabi won ni Robo Sanchez nko lo o lede kukuru o te ko le ti o di lo o di le ta lo o bale si le ta lo nibo lo bale si inu ko komo ni o komo fc labi akoso Cesc Fabregas ibe gaga ni o ti re ma jiyin ise riju re adehun alagbasin ni o to emi ta la so le ti an tele peperena ni peperena ti fi ko ile nti e ohun ba ti e lo sugba o Robo Sanchez to fi orin adabi won lo fe pe kan lele ni Stamford Bridge e ja ma wo ti o sele leyin igba ti Robo Sanchez ti lo bi nkan se rinu o eyi ta n bere ti Julian Alvarez ati ipada gbon kankan agbon kankan o mo se janu o ope lowo gbo awon olodufe lato gede le gbagba julo gbogbo awon ti a eyin ti Chelsea lagbapo double chief inu mo le gbogbo sansi anabi gbogbo oluyole ore mi mutiu atada omo adetunjinu alase okiki jesus construction company olova agan ni o ati ti akisola na ni eyan imale imale sina alaye imale Alhaji Abdul Hakim Mohammed number 1 Chelsea loyo bakan na esoje gbadege sin Alhaji Dada Adegbola gbogbo gbomoso oni baje lai lai Aliu Taska Taska Energy ati Lola Kabiru alase KBC Works ni e Kenny Ventures gbogbo ilu Abeokuta Aji Kende oni maalu Alhaji Adams Opakule baba warizi nu ke baba jeje gbogbo Chelsea nu won e debe baba jeje nu baba jeje ti promise mi oni owo oruko awon san baba yi ti so be na la ba maji agbo si nbe ba warisi nu oke bo se jenu lapa be yen o Alhaji Isaac Adekunle of Chelsea of shooting bakan na Ogbeni Ibrahim Agarawo ebare ba gbogbo bodija jo ni wa gbe apo rice bo se gbe fun mi maji agbo si mi ewo ni maji agbe we ba n fu ya mi lowo loko o se di wakate ba ti se pe se ko ke mo ni mo fe wa gbe ni abegbogi oloro emi o ba si se ni lore ope laadu agarawo dajo fun mi mo nbo o titi ma mi ri nbi won ma to fe se fun na won ati lameda o won ma npa yen o gbo mo mo pe ngbo ti gbo hun gbo e na lo to papo imale
1: akojumo
0: imale
1: akojumo alayo to ni
2: bi o ti oro de hun sori elomi ma wa tin ti o kan no man saba dasi ti o kan iwo wo ti agarawu to so ni isin peto

0: ni ti o ti fe fe ri o se wa gbe mi o ti fe ri ki wa gbe mi awon mi ti o toro wa kan o ni kan se o e ma pe kini se won kini ti won se won be kini ti e
1: ngba ma
0: bere lowo re ni
1: eni o se mi laanu
0: sa bere lowo re emi o sa bere lowo re ki lo fe para re
1: emi o si ma be eyan se bo na
0: olo abi o ba wa abi o be yan ba se ni lore opale yo
1: ibi mai ti lanfa ni ati dupe na ni
0: eyo ti dupe e bon dupe ni se bon dupe ni iru okiki jesu ni si mo gba won de pada e won travel lati joy o ti wa randi si na mo sa wo ri pe mi ri won lati joy won
1: travel gbogbo ori won na o ye mi
0: emi won ni
1: emi won ba si ti ri ori mi
2: Ko bi ba si fe ko ka ro an lorun.
0: Ko bi se ka o. Ko bi se ko lebun re. So wari e ma gbo so wari awon ti Olorun o fun lebun re. Yo tun ma da sin ti o ko.
2: Eh yo ma dun.
0: Yo ma dun.
2: Eh
0: yo ma
2: ta.
0: E se bi ta
2: o le yi sa. The boy is good.
1: Ki lo yo ti o sa anu nti.
0: E ko da won eleyi ri bayi.
2: Ele o mo ti e mo nkan ti o le fowo se.
0: Eh
2: mi yo da banki.
0: Mi o mi o mi nbe.
1: Mi wai. Mi wai.
0: Hmm.
1: Ka fowo pamọ ni ko po si.
0: Ko lai lai.
1: Kasi wa nawo
0: ko ni ko to ko le tan
1: siri to wa nbe
0: ala siri bibo ni olohun nisi mo pa siri eni ti ba nsa nu 5 won
1: yan
0: mo da soro kan ti o ko
2: woni to yin ba di wo lowo re ni imi o ni bobe be ni o ba la nigba ti towo eyen ba lo to ba wo pe o n si ti na kini o ko to pawo yen
1: mo se ra ko agarawo ni si
0: eh
1: eh kon ma jealous e
0: won tu won we pe
1: won tu ma tori re sasi
0: won tu mo eh pe so ni kan ni
1: oya ni so e bayi won tu tori e sasi
0: ki le sasi ki lo be sasi fun ki lo be sasi fun eyan ni ma de bi o pa lagbaja o e ba n gbere si fun ki ti e
1: abi
0: ta bere lowo re da bere re si lowo re ni ta wa le yin ni
2: amo ri pa amo ko wa laye
1: awa ba ri o ye te ba ri o sugbon ari o
0: abi o
1: ari o ari o
0: ari o ari o to ri o
1: ari o
0: ari o to ri o
1: ari o
0: asi mo bi an gbe bukata wa lo
1: o wulo na ni o ja ni o ja wo bi ta wa
0: inu otu ti bi le ni o wa inu otu ti bi le ni o tun ti pe tun de
1: wala
0: o pe ku pe oru re yo la na le ni
1: o de ni o so ba se lo live
0: ko ye bi o ari oni
1: daniel
0: ari o ari o
2: who
1: are you
0: who are you
2: who you be
0: who you be
2: eh yo ba tun so nkan kan won ni be yan ba fi ni pegi abi bi kokoro ba fi ni pegi eh yan se won danu abi oyo
1: iro ni
0: se lati fi
2: to ba gun o ba tin to bo gan
1: ti a ma pe yan ni
0: asi won danu
1: who are you who you be
0: mo go omo laduari ke omo laduari ke mo wa pe ngba to ba ijuro le yo se iwo mo wori
1: emi o n do ti ayo
0: o ti ti mule se o ti se
1: ewo ago mewa ku seju meedogun ago mewa ku seju meedogun mo n pada bo ayi ko to ti kasi e baka na oro wa da ago 12 a to pada ni pada ara wa ni splas bo se jenu o DJ Spider mo da iwo mo da si o laye ake bo je o bafa wa yi le awa ni o fi le bayi ja aludawa ti ja da face nkan wa ja da
0: face a mo ba ti so a ro gbo e po ni
1: ebo na la jo so nbe
2: me
0: I said it, I collected the soup.
2: Ah, it wasn't we.
1: Where were we there?
2: Where, where, where,
1: I,
2: where were you?
1: He said it.
0: I,
1: he said it.
0: You are there. You are there. You are not coming.

0: ẹja kini pe oju ma yo tun wa laaro tun yi kan ni lagelure 96.7 fm oke to gaju oke lo lori edo kiro yin ta tun bi kayin mo ile fufu balawo la wa ladugo felele ni lu ibadan titi la yo akinsola omo to gentle
1: Ndoko mi wo ibo se ra ki awon eyan le o je lenke nu pe titi en ti o le je eko e okan tan
0: ani tori fire exhibition awon ro safety ba mi ran emi ko awon ba ni awon ko we fun mo ni ko diri ni
1: o pe omo nigeria le ti ya gan ba won lo
0: mo
1: ti ti oju e ni
0: mo ni ko diri ni o wo mi ba gba
1: se awon osi
0: Eyo
1: si laye. Yo ba ti la ba ti mo ko lo. Aba mo po lo ti o ba ti je ko.
0: A ju le ni o. A ju le ni o. Ebi o mo bi mo ti riru si aye ti mo gbe o.
1: Be ba re ti be ba ti mo ti e sa ra jo mo rin le. Yo ja se yi. E wo e ku oju mo laaro yin ati yin ka bo sori edo ki iroyin. Ikanri ami ojije lagelu 96.7. Okay to ga joke. Laafin funfun ni felele n bade be la kale si ta tun ti mu wa fun yan ko ojo kan awon iroyin eleyi ti en be loju awon iwe iroyin ojojumo ile yi o la tun gbede o to ki be to dun be to kile fala fala oluwa sina alayo ogo ede o fo ma le so fa nloruko temi
0: kini wo wi ti kini mo ri ti to so fun mo fe bu sodo si ni o mo ba si ni ah awon mo ba tare si mi o mo mi won ba ba mi bu si ni apo manto so na ba fun omo kekere ni nkan to ba tun di dokeji yo tun sare si o ba da e gba e ma fun won lowo e ma fun won lowo mo ni kilo re je fun won ni ah tori di odo la ni isin te tun gbe wa sori radio pe
1: mo gbo be amo wo esi se ofe o
0: e wo suru loro mi gba e ja bere pelu iwe iroyin guardian iwe iroyin daily post nigerian tribune na wa de punch wa amọ kori akọkọ lọdọ temi eni ti se igbakeji aro orilede wa nigeria kasim shetima baba ma fari gagan nibi ipade eleyi to waye ni ile africa to lanfani lati se ibe ni baba ti n fọmu pe se ri awon se ikilo fun eyan omo orilede south africa o omo orilede nigeria o se eni ti aye ese si o tabi e so wipe e fe ba won meke awon o le gba laye o lati ma fi omo orilede nigeria gbole orilede yin ki lo fe fa yen what can fa o na ni gbakeji are orilede wa nigeria mo so ekunrere royin ohun e gbo ninu edo kiro yin
1: laaro ninu iwe royin the guardian titi won pe owo tan mo orilede nigeria na lori ara epo bentiro laarin odun meta won ni en lo bi trillion mejide ni ogota 58 trillion naira be lo si je pe sisamulo afefe gasi ta mo si CNG ti joba daba re pe ko le mu iderun wa won ni bi ida 12 ninu 100 oni igbele won sisamulo re lo mo nile Nigeria
0: ninu iwe royin punch eja tu gbe akori lo be pelu akori to jade lori oro eto edibo to nbo lona lodun 2027 won ni atiku ati obi se mo pe awon na fe dije dupo are lobe ase egbe oselu African Democratic Congress ati Nigeria Democratic Congress NDC won ni won pe ipade wi pe oya o eje se ipade lori eja menikan ti o tako are lodun 2027 won lo mo se o o se ni lanu wi pe atatiku ati obi won yoju si bi ipade ohun
1: lori oro eto edibo 2027 iroyin kan kale soju iwe kefa the guardian won pe egbe oselu alatako gbogbo nle yi won bere si fi oro jewo lori ati panupo gbe oludije kan dondo kale eleyi ti o koju are Bola Tinubu ninu eto edibo are eleyi ti nbo lodun ti nbo ohun be ni won pe igun kan ninu egbe oselu ADC egbe olowo bowo won pe awon oni nkan kan ba Atiku Abubakar se bi ti uko mo bi ona won ba fe pade ba won ba ti gba apa alaafia bayi ki Atiku ko morile apa otun ni o awon oni nkan kan jo se o
0: lenu lona yi ni iroyin jade wi pe awon ti won si rulu bi 15 nije lati ipinle Kogi ohun na ni won ko sowo iko ajinigbe o toko won lo lọ̀rọ̀ bá di bó lẹ́kọ̀ọ́ ìyà fún mi lọ́nà pé ń gbòòlélẹ̀ ètú bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ààrẹ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ti gbósùbọ̀ akáre o fun ise takutaku e ti awon iseleto abo se lati ri pe gbogbo awon ti won lo anfani lati kohun won ni won gba won pada o e mo gbo ninu iroyin fun taro toni
1: the nation ko iroyin mi to di edoki are Bola Ahmed Tinubu lana n lo fi owo idani loju soya fun gbogbo awon mo orilede Nigeria wi pe isakoso ohun oni tete lori awon oniruru akitiyan eyi ti o mu ki awon ere nje nidi atuse ati titun so bi eni tun igbaso to n bere si se lori oro eto oraje ile yi ko le je pe gbogbo omo orilede Nigeria oni igbaye gbadun won yo be su esi o ti won o si le mo ri ere gidi latara awon igbese ijoba
0: to gomina ipinle Ondo eyin o loki ayeda ti wa lomo ti ko gbogbo awon adari awon agbagba ninu egbe oselu APC jo bi pe se ri eto idibo to bo lona lodun 2027 ohun fi atileyin yin o fun are Bola Ahmed Tinubu ati gbogbo awon oludije to ku eyin o nipinle Ondo eyin ko yi iwe royin Nigerian Tribune lo ko ekurere re egbo laaro
1: yi ninu iwe royin The Punch iko kan ta mo si PBAT door to door movement 2027 won ti soro si eni ti se igbakeje are ile yi nigba kan ri to tun je oludije dupo are labi ase egbe oselu African Democratic Congress Atiku Abubakar lori bo se bu enu ate lu irin ajo ifara nisimi eleyi ti are Bola Tinubu rin lo si ile alawo funfun won pe Atiku oro hun o gbenu re bi ti wu
0: egbe oselu ADC APM NDC ati awon egbe oselu meji mi won won ni won ti parapo yun PDP ati egbe oselu PRP lori oro APC na ni won ni awon setan lati ti egbe oselu APC wo pelu gbogbo awon ti won je oludije labi ase egbe oselu ohun nibe eto idibo to nbo lona lodun 2027 ogba wo na fe dasi ona wo ni won fe rin kin do lawon fe se gan ni pato iwe royin Nigerian Tribune ko ekunrere re laaro yi lẹgbọ
1: ninu iwe royin The Guardian iroyin kan bembe nibi ti ijoba apapo ti gbe igbese alagbara lati pe won fi opin de bi awon omo orilede Nigeria bi o se ngbera ti won fi ile yi ile ti won gba oko obo mi lo nile okere nibi ti nkan o ti besu e fun won eyi ta mo si japa lana oni ijoba lo se afilole eto kan eleyi ti o pe ni hire from Nigeria to tumo si e ma gba awon omo Nigeria lati Nigeria si ise ori won pe lati le nbi e le ma lu won ki won ma sise fun yin ijoba labe eto yen ori ti pe awon fe ki anfani igbani sise to buyari ko sisile fun awon omo orilede Nigeria ni gbogbo orilede agbaye lai fi orilede Nigeria sile ta mo gbele nbi pawo ijoba bi won se se apejuwe eto ohun nu o
0: won ni nise ni oro ma di ikaya soke ipe orilede wa Nigeria yi kan na nibi ti gbogbo wa lanfani lati wa eni ti se se loni yo pada feyinti to ba dola ni pelu bi awon eniyan ati awon iko niroyin mo ti se ri ile ise olopa to fi taju taju si awon osise feyinti eleyi ti won so wi pe awon nilo lati gbe eto awon lowo ijoba ipinle Eko nigba toro di gbo loko iya mi awon baba agbalagba mo nsubu sere mo ni awon iya agbalagba mo nsubu sere mo ni nigba ti awon olopa ti won fi taju taju si won loju lesu pe e fun wa leto wa ekunrere re gbo bi gbogbo re se je lati nu iwero yin Nigerian Tribune fun taro toni o
1: ninu iwero yin The Guardian loju iwe keje e iko ti o npe fun idasile orilede olominira Biafra IPOB ti joba fi ofin de won ti kede o si eti ijoba pe awon fun ijoba apapo ile Nigeria ni gbedeke ojo merinla lati tete lori tete gbo ejo ko ten lorun eleyi ti adari won tin be ni ahamo Nnamdi Kanu to pe won pe e mo fi fale kan mo kia ni ke show oni IPOB ni so fun ijoba le yi
0: to ejo tu lo tarata o tu di ipinle Eko lo si ipinle Ogun iyen ni ogba tun se tun ni ro sina o ma se won ni ile lati keso rode bi eyan ba ti se rinu ile lomo to ba bi na o ti se ri won ni won mu okunrin kan won si gbe lo si ogba tun se tun ni ro nigbo wa nbe ẹwọn gbere ni won da fun iya re ba fi egbogi oloro o tun fi sinu bon fi tabi mi lu o tun de pa pe ki omo ohun tun lo re mo fa kolosi ninu igba tun se tun niro won mu o gbogbo bi to omo re ko le fun won nisimi eni ti o ba ti to omo re n toju e ba ri ko mo fara mo ni abi wo lati wa tun se ti ya to tun gbe kolosi lo
2: ti omo ti wule wa ni gbaga
0: pe ko tun lo re mo fa lohun abi bo lati wa soro yin si ba ile aye
2: ife ni
0: abi kini ka pe kini ka ti pe sina kini ki la le peru e se oni fi omo re na ni
2: abi amo re ni
0: ababe agba ikeji ni o eleye isabe amo iwo na to ba tun se ru re to n lo re fi nkan nu buredi so ro pe won ni ni ko tu le ni ko to dohun
2: ite ite be ni pe e mo sun o inu ele o
0: inu ele o e mo bu o e mo bu o
2: ki gbo ki gba
0: eh ki fe keyan bu ohun o e le ba ba mo mi wi o e le ba ba wi o
2: mo ti la go mejo ago mewa niji
0: ah phone won e gba lowo re e ma gba o tori ko sibi ti mo pe si o be ba si le gba lowo re o ba nbe wo dia lo eh o ba la di le lo ba la ro iwo continue
3: e do ki ni oyin de wo fa 96.7 ore afemo ko ma jawon ami ti mo roye e ninu agora mi ni o han mi le mo ara o ma ta mi bi ko mu fomi atapara ara n ja mi je nko ma ri tabi bu mi je kaakiri ara ara o ma yun mi baba n bari e ni ti pajapaja to ma mu mi lowo atese ṣugbọn iro lo n pa mi o ni gba won kuku owowo tori pe alagemo yi ku kekere o se iwo ore o je gbenu edake soro ofo wa leyi ya abi aare ara to n ba oja se won ogbo nipa glass capsule ni egbogi to je ohun ni gbogbo eyan lo to ba n di pe ara n ta ni ara n yan ni ara n ja ni je nkan rin tabi bu ni je kaakiri ara tabi pajapaja to mu ni lowo atese glass capsule o wa kaakiri bi 30,000 ojulowo oogun jadejade ilu Ibadan BNC capsule wa ni Danax pharmacy Adamasinga Tanimola pharmacy Okeado Aslam pharmacy Mokola roundabout Busco pharmacy Apata Solution pharmacy Agbeni BNC capsule wa nilu Isẹyin Oyo Ikiri Iwo Ede ati nilu Ogbomoso tabi number 30 Adekoya house Anfani road roundabout Ring road Ibadan Ileṣẹ Temitayo Trade American Nigeria Limited lo n ṣe BNC capsule jade lati mo gangan ibi ti le ri BNC capsule ra ladugbo yin e pe 08103366922

0: bo pada sori edo ki iroyin iroyin ohun te si owo waju o e wa nkan fidile ke to fidile nkan mo lo bi kankan mo lo bi kankan
1: e ma ti de ro lohun leri
0: ogogo igwa ko sa gboro olorun lori pe ki lo so ki lo nse ah alafia o ni si fun to o ko ni so fun to hun ta fi suru sa ara ri lede wa Nigeria re Ahmed Bola Tinubu ona ni won mo ti kede re wi pe awon mokanle ni ogun eti awon achinigbe ko nijo oni iyen lose to koja nipinle Kogi pelu awon ti won je medogun to je awon odo agun baniro ni awon osise leto abo ti gba pada o won ni awon okunrin je metala awon obirin won je mefa ati awon morilede Nigeria mi won ni gbogbo won ni awon ti won je iko eleto abo ni won ti gba pada losan aje ojo aje Monday ni o lana pelu ifowosowopo awon osise leto abo ti SAR awon ileise olopa ileise olopa ti otelemuye ti DSS won ni gbogbo won ati ileise omo ologun lewa Nigeria ni won kora awon ojo o ti won si lo re gba awon akeko ohun iyun awon odo agubaniro ohun ati awon mi ti won ni won ji ko lo lose to koja lo nipinle Kogi arorilede wa Nigeria se lalaye wi pe leyin itani lologbo ni awon ise leto abo ikora won jo ti won si gbatele awon iko ajinigbe ohun o pelu ifimifule alagbara ati ilana igbalode eti joba apapo orilede wa Nigeria o fi fale mo lasiko yi lati lo re gba awon eyan ohun kale lowo iko ajinigbe won ni nigba ti won ko won kuro ni akata iko ajinigbe won ti ko won lo si ibi ti won ti gbe se itoju won ti awon molebi won na ti won si lanfani lati ri won leyin ti won ba ti toju won tori pe lati ose to koja lo no ti wa ni iko akata iko ajinigbe o leyin na ni arolede wa Nigeria wa dupe pupo lowo awon ilese omo ologun ati awon ise leto abo to ku fun ise takutaku ti won se o ti atungba oruko torilede Nigeria tun wa nu hila hilo titi de asiko pe bo ni won se gba awon eyan won pada o dupe lowo awon molebi awon eyan won o fun ifarada won ati agboyi oro lori pe eni suru won lanfani ati gba awon eyan yin pada ti won si gbo ti o fi dariwo latose to koja lo ton si ri pe won gba gbogbo won pada si iko awon eyan
2: loju iwe kefa the guardian iroyin kan kale sibe nibi ti won tin se lalaye pe awon egbe oselu alatako ni orilede Nigeria ni won joko lana o lati bere ise lori sise agbekale oludije dupo are kan dundun eleyi ti won gbe kale boye pe sa eto isakoso olodun merin o ti se be o ti ntenu bodu bayi ni imurasile fun eto idibo are odun 2027 be bi won se nse eleyi oni igun kan ninu egbe oselu African Democratic Congress ADC to je egbe olowo bowo won ti se lalaye o wi pe awon oni darapo mo igun kankan ninu egbe oselu yowu eleyi ti won ba tin se antako abi kora awon jopo be o na ni o si pe awon koyin sibi Atiku Abubakar bi se npe ra re ni oludije dupo are egbe oselu ADC lorilede Nigeria igun nafiu balagombe oni won soro wi pe egbe oselu African Democratic Congress ADC ko si ajosepo pelu egbe kankan be ni o si ni se ajosepo pelu eyikeyi ninu awon egbe oselu ni orilede Nigeria ni imurasile fun ti eto idibo 2027 igun yi ni won wa pase o fun Atiku Abubakar pe ko jami lori mimo pe ara re ni oludije egbe oselu ADC ni orilede Nigeria pelu ikilo pe bo ba nte si waju lati mo lo oruko egbe oselu ohun ni lokulo ninu eyi ti an ti so di mimo wi pe o nlo fun ere nje ara re ninu oselu o pe bo ba te si waju lori e o se se o ko je wi pe yo pe sonso ni waju ofin ati awon orisirisi awon nkan mi eleyi to le je abo wa ba igbese re ni di oro oselu eto yi eleyi ti awon iko alatako lorilede Nigeria ti won gbe kale ni lati je ki gbogbo won o jojumo wa ni sokan lati gbe oludije kan sonso kale ninu apero eleyi ti gbogbo won se eyi ti iko kan ti won pe ni G100 ti o se agbateru re pelu awon iko kan eleyi ti won je iko omo egbe osilu to kere julo ni a ile asoju sofin ti orilede Nigeria ti oje wi pe won se ni ibudokan eleyi to je ti Sheu Musa Yaradua nilu Abuja eto na oni oko opolopo awon eyanjo ninu awon egbe osilu bi African Democratic Congress, Allied People's Movement, Nigeria Democratic Congress, People's Democratic Party, Democratic Leadership Alliance, People's Redemption Party, ati Social Democratic Party. Sugbon bo ti etile je wipe awon oludije dupo are bi ninu egbe oselu ADC ati NDC eyun ati ku Abubakar ton ti Peter Obi won o si nibi ijoku ohun awon oludije du ipo are labi asia egbe oselu PRP SDP ati DLA ninu eyi ta ti Donald Duke Adewole Adebayo ati Moses Olusoji ni won wa nibi eto na to si je pe gbogbo awon ikan ti ajo oloye egbe won awon asofin ti nbe nipo lowo ati awon ikan ninu egbe oselu alatako ni won jo peju pese sibi eto ohun
0: awon egbe odo kan ti won pe ni Oyo State Youth for Good Governance Ona ni won ba ti salaye pelu ifi owo idani loju oya soya ni ara eni kokan won bi pe gidigbagirigba la won se atileyi to gbangba o fun oloye idotun sanusi o ni di oro oselu ti won si se iwoye re gege bi eni to mo n to nse to si mo n ti won pe ni ikopa to joju pelu awon eyan re ni di oselu ninu atejade

0: kopa to joju lori eto ora je ni tibuto orilede wa Nigeria ti ki se nipinle Oyo nikan ati idagbasoke ore oselu lo je ni ti oyi oro ye daada to ni akoyawo to nti iwo omo luabi to si fi han ninu idagbasoke pelu awon eyan re ni ipinle Oyo to nse bo se to ati bo se ye idini yi o ti awon fi wa parapo gege bi Oyo state youth for good governance wi po di dada o ki awon ma se atileyin to gbangba ni gbogbo igba ti ni gba gbogbo fun oloye idotun sanusi o won ni bakan na lo tun salaye oro pelu ohun ti awon so lori eto isejoba oloyen onimo ero se Makinde ti ipinle Oyo ti anibi ta wa yi pelu ibere lori itoka si mewo ototo pelu awon ipo ti ipinle Oyo wa nibi eyawo to si tun ti wa titi di asiko yi pelu awon igbese ti eto isakoso ipinle Oyo ti won gbe lowo lowo bayi leyi ti o nse lalaye bi pe iyato eleyi ti oloye idotun sanusi nfe to si nbere no nse fun awon eyan re lati odo owo ara re gan ni pato lai fi ti eto ijoba kankan se o si duro lori ese re lori owo re bi pe gbogbo awon to jamo eto isejoba warawa ti awon eyan ni igbadun re ti igbe aye ti o rorun fun won na ni ohun duro le lori o to won si mo fi gbogbo igbagbe ati mati mo fo rere re ki awon eyan ohun ke eto isejoba ko le de ikawo eni kankan leyin na lo tun wa jeje ati neyin re fun oloye no jeje ati leyin won fun oloye idotun sanusi o wi pe ati leyin ti awon jeje re fun ko tun se o lori gbogbo ati leyin to kede re fun are Bola Ahmed Tinubu lati je ki awon eyan tun dibo yan lekan si gege bi are lorilede wa Nigeria pelu bo ti se lalaye wi pe eto isakoso are Bola Ahmed Tinubu o gbangban o won si mo nton se ninu eto isakoso ohun ti eto isakoso ohun to si lo si waju ti awon oni fe nkankan ti o fa wo re seyin won ni lawon na se gbaruku ti oloye idotun sanusi o pelu igbese to gbe yi pelu pe won se lalaye nigba awon fowo idani loju soya fun oloye idotun sanusi ko lo re fi okan re bale se ri gbogbo awon odo tin be ni ipinle Oyo ati dawon ijoba ibile gbogbo ibo won lawon ko fun are Bola Ahmed Tinubu tori pe o ti fi oju awon mona o si ti salaye fun awon ibi ti awon o lo loju ona ti ri pe oloye Bola Ahmed Tinubu lawon ko gbogbo re le lowo ni bi eto dibo ti o waye lodun 2027 awon si ti se nile ileri fun oloye idotun sanusi bi pe ko bewude lori oro are Bola Ahmed Tinubu ni bi eto idibo to nbo lona lori e fokan re bale oloye ko bewude bakan na won tun gbo suba dabande suba kare fun mogaji abasi oloko pelu okun akin e ti won gbe ati awon mogaji to ku to fi gbogbo awon oba alaye awon adari ilu awon bale bale awon olori elesin awon iya loja papa julo olori oloja oloja iya loja saratu aduke koni baje iya loja ipinle Oyo yin iya loja in general won ni gbogbo won patapata ni won duro gidigba gidigba leyin oloye Jubril Idotun Sanusi o ti won ni ibi to ba nlo lawon nlo ohun to ba nse lawon o se ohun to ba si kese won pe kawon o se fun lawon o se pelu eto isejoba rere ni ipinle Oyo yi won lo je logun gan ni won ni ko fi sere won ni bi eto ijoba rere yo se lale o ni ipinle Oyo ti tesiwaju otun se ba ohun na ni oloye idotun sanusi to n fo rere re tawon si ti se ton lati ma se atileyin fun lai boju wa ipin bi ti wu ko mo tori gbogbo idagbasoke to n lepa fun awon eyan re ni ipinle Oyo ni gbogbo awon ti awon je odo yi ti awon lanfani lati ri lore fokan re bale ni egbe awon odo ohun so eyin Oyo state youth for good governance ni won takoto re sowo se oloye idotun sanusi wi pe gbogbo bi to nfe na ni Olorun Oba yo ba fe o papa julo fun ti sa keji e ti are Bola Ahmed fe lo lori isakoso lo le de wa Nigeria gege bi are won ni gbogbo re na ni awon fi se atileyin fun tawo si ni 30 tawo mo tesi waju ni gbogbo ona lati ma se atileyin to gbogbo fun oloye idotun sanusi tori bi to ba pe awon si na ni awon se ton lati lo
1: loju iwe keje the guardian iroyin kan benbe eyi ti iko to npe fun idasile orilede olominira biafra ti ijoba fi ofin de njo si ipob ti won ti fi gbedeke ojo merin lalele fun ijoba apapo orilede nigeria lana wipe ni se kini ki won ori o pe ejo eni to je adari iko namdi kanu eyi to wa ni ahamo ti awon pe to je ejo ko ten lorun o de yo ti won gbe kale ni waju ile ejo ko ten lorun ti orilede nigeria koda won dun koko wipe nise lawon oke si gbogbo awon eyan wipe ki won ko yin si eto edibo apapo odun 2027 ni ti butoro gbogbo ila orun gusu orilede nigeria ti awon agbegbe mi eleyi ti awon mo wipe o je ile biafra iko oni eni to je adari won ni ni abesa igun won mazi chris nwogo ni o mo kede re wipe asiko ti awon fi lede to je gbedeke olojo merin laye ti ohun so gege bo yin so ninu foran kan eleyi ti oditoro fon kale wipe ni ta won o awon ti ri wipe gbogbo idile kanu oni inu won odun to si je pe okan won poruru lori bo si je pe won fi nkan fa le lori igbejo ko te lorun eleyi ti namdi kanu ti o nbere fun papa julo lati ma tako oro bi an se pe won sa si gbaga to si je pe won so si ewon gbere kanu oni awon idile re lo je pe lenu lowo lowo yi ni an ti so di mimo pe awon ko iwe kan si eni to je adajo agba lorilede nigeria cjn ati are ile ejo ko tem lorun nile nigeria nibi ti awon ti nbere pe nikan mo kia ki won otete ba won gbe ejo ko te lorun awon eleyi ti awon pe si iwaju won ki won o si gbo ejo na ko le je wipe awon ejo ti nbe nle ohun nkan kan da duro mo eni igbese eleyi ti kanu ti ngbe ti fi nfoju wi na ejo yi ohun na ni ose yin ohun to sele lodun 2015 nigba ti o fi owo osun kun ofin mu lori awon esun to ni se pelu igbesun mo mi ati awon esun mi koda ni asiko ohun won pe won ko ile ejo kokko fun ni ominira ni odun 2017 wi pe ko mo wa tile mo gbe mo jejo be ni o pe leyin ti ile ejo to ti danamdi kanu sile nigba ohun oni kanu dede sa kuro lorilede nigeria leyin ti awon eko eleto abo ti o pe won gbe igbese alagbara kan ni ile gbe re ni odun 2017 ohun koda leyin na ni o wa pe nigba to di odun 2021 oni namdi kanu lo tun ba legija si orilede nigeria leyin ti won lo ri fi owo osun kun ofin gbe ni orilede kenya ti o si gbe pada wa si ile nigeria sugbon to je pe awon agbejoro re ngba na nise oni won tako ona ti an gba lati gbe namdi kanu pada wa sile ni orilede nigeria ngba to tun wa di osun kewa odun 2022 oni ile ejo ko tem lorun ti ilu abuja lo pe ohun tu namdi kanu sile ko ma lo le ko lejo je papa julo nitori bi won se gbe pada wa si orilede nigeria lona to so wipe ko bofe mu ati bo je pe won tun te si waju lati ma fi oro po lofun wo nigba na wogu lo wa fi esun kan ijoba apapo orilede nigeria pe won kuna lati wa soro gbe ara won lese lori idi ti ile ejo to fi wipe ki namdi kanu ko lo ri mo je iya lori awon esun eleyi ti won fi kan yi ninu ejo ko tem lorun eleyi ti awon pe ni ile ejo ko tem lorun ti orilede nigeria o so di mimo pe ijoba apapo ti kuna o lati lo ri gbe igbese eleyi ti yo fi pe o da o se tan lati je ki ohun o ma bo lati wa jeri lori oro ohun papa ninu ejo ko tem lorun eleyi ti won so won pe won o gbe ejo ohun si waju ile ejo oruko ati ami danimo iwe ejo ohun ko yo lori awon iwe to ni se pelu eto ti nbe waju ile ejo ko tem lorun won ni koda ijoba gan wa si ile ejo awon asoju won wa o pe orilede to je pe iwa nwara nlo fi ju enikan sinu ahamo oni so wa ye ki eru o ma ba won lati bo si iwaju ile ejo wa soro gbe ara won lese awon fun ijoba ile yi ni ojo merin la ki won fi tete wa nkan se lori oro ejo ko ten lorun ti namdi kanu won mi aba ti wa ko ti won o se be a je pe eto idibo ti nbo lokan yi gbogbo ile biafra ni won o ti ni ba won kopa ninu eto ohun o oni ijoba to ba ti je wipe ko le duro ni waju ile ejo ko ten lorun to je ti e gangan a je pe ko leto o lati beere ibo lodo gbogbo awon eyan
0: ni e je sare mu Olorun ni papapa won ni awon egbe kan ti won se atilayin fun sa keji lori apere fun ara orilede wa Nigeria re Bola Ahmed Tinubu ni bi eto idibo to nbo lona lodun 2027 o na ni won mo ti da pada si enikan to ti fi igba kan ni je egba keji are lolede wa Nigeria to tun fa dide dupo gege bi are labi ase egbe oselu Africa Democratic Congress iyan ADC ni Atiku Abubakar lori oro kan to so nigbati won kede re pe are Bola Ahmed Tinubu yo lo fun sai simi ranpe nile Europe fun odidi ose meta won ni Atiku babota lo ba ni pe kini iru rin ajowo le rin kiri baun ni bi ipo ti orilede wa Nigeria wa won ni bi awon egbe on se bode nu ti won so pe ewo lo ti e kan yin ninu oro ti nbe nle yi se eni to ba wa lori apere ko leto fun tohun lati lo le fun ara nisimi ko to wa di pe Atiku bota lojo esimi Sunday to be esini se lalaye pe ewo ni ose meta eleyi ti are fe lo lori isimi pelu bi eto oro aje orilede na Nigeria bo ti se wa lasiko yi ati ti eto oro aje eto fi dabe ni pe o ni fi agan to nti eto abo ti gbogbo eyan ti won fi okan bale bi ti wu ko mo o na ni o wa mu awon egbe awon ti won se se lalaye ni fun igba keje are tele lorilede wa Nigeria ni pe kikaluku sasogba re ni bi oro de duro yi tori awon oro kan wa ti ki se pe gbogbo oro ni awon ti won ba je agba tabi adari lorilede Nigeria yi gbodo ma dasi bi won ba si dasi o ni bi won ti se dasi pelu awon ipenija to lede wa Nigeria ni se fura are orilede wa Nigeria ni o gbe boda ni ni lati lo koju ore eto abo nigbati awon ti won wa ni gbonu ero eto abo wa nbe ti won si sise won bo se to ati bo se ye so wa life bi are ba gbera pa lati lo re fun ara re nisimi fo didi ose meta pere eleyi ti Atiku wa bota to bere si ni so awon oro ko gbagun kun pe se are orilede wa Nigeria won ni kikaluku so gba re o won ni ibi ti kaluku ba le ru eru ti kaluku ba le ru ni ko gbedo sori ko ma wa tun ma wo pe boya ne kan ran lowo lati ba un fa iru ohun dani are lo re fun ara nisimi ko life o si bojumu labe ofin orilede wa Nigeria
1: ajape ibina ni awon ti mo dide nle fuya lori eto eleyi ti ape ni edun kirin ni kan ni lagilu 96.7 oke to gaju ke oni ase olobe se eyin te ba wa je gbogbo yin patapata n maki eku wa ibinu o tun di lago meji la ngba te pade awon iko wa mi lori gudugbo iroyin oluwa sina alayo ogun ede onfomani so fa loruko temi nje ake ake yemi ni ori eto apalara oni
0: ona pasukan titi layo akisola ona loruko tini e ma ya se o

0: ni bayi
1: ah ah ranti kilo de kilo se nbe
0: ba se nbi ni niyan o osu to lo ni mo lo fill gas ti mo de mo ti mo fill en bayi ni se ni mo de be laipe bo ba so fun mi ko ti gbowo lori
1: eh eh
0: ohun ti wa se mi kaye fun mi pe gbogbo nkan lo mo si loja mi jojumo owo to nwole fun mi lo soso ko ka nkan kan bo ka ta de nfeju si
1: aburo ko se won mi kan o everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan iwo na ma pe mo meje ni mo ti bi awon mejeje n be nile tori owo school won kin to se le kin to se tohun o de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo ijeta oni ijeta e ni caretaker si pe mi lori owo ile ibi ta fe gbe gbogbo e ka bayi o ti e wa aye mi
0: ewo buja ni afiko lo n ba wa da si
2: mo ki gbogbo eti to lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi kaakiri ni Ibadan atagbe e o ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayewo bade Benny, lati le se Empower Consult. Ekoko te atejise MPC. Oruko yin at address yin so ranse si
3: 09063848209.
2: Ile se Empower Consult je gbajugbaja ile se ti joba fonte lu. Gege bi ile se to nba ni risoro owo sise, iye business consultancy. Ati riran ni lowo nipe eto oro aje. Ada ile ise yi sile lati koni ba se nsowo jere ati fun eto ro ni lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe je anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niwo asiko bayi toro aje dori kodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyi te gbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo lososẹ lososu koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas ta n fi ti gbowo lori owo ile na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si lawon nkan asara loge na ti won ehe eyin okunrin eyin go mo pe lati feyawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo lu abi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabe bi lori oya etete te MPC oruko yin at address yin se won ranse si
3: 09063848209
2: nje yi wa je odo ti o ni se lowo bi abi se te yin se ofin ni fokan bale ojo waju abe yin je onise osu to je wipe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal boye yi de je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to ko wa nle nitori idikan abo miran e ma foya o tumo si pe e wa lara awon to koju osun lati je anfani ti ile ise Empower Consult muwa e ti atejise MPC oruko yin ati address yin so ranse si
3: 09063848209
2: awon yoruba bo won wi pe omo to ba sipa ni ya re gbe ile ise Empower Consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iye awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko ni lofe be se le sowo jere ati bi eto isuna yin se le ru gogo titi teyin nu fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi mo se soro bayi eyin na mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se won se si
3: 09063848209
4: awon to ba gbo wa lori eto yin awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokon mu lo ma fi 15000 naira wole
2: ba teji se yin ba se n dele ise Empower Consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boye koju osun fun anfani yin idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tete te MPC oruko yin at address yin so ranse si
3: 09063848209
2: iyen lati foruko yin tabi oruko ile ise yin sile boye yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu odo ti o nise lowo koda boye yin je yawo ile e ma je ka anfani yi fowuru e kan si won loni keyin na je anfani yi oruko mi ni Kunle Akande e ku ikale

0: ago mo se sun bi o ba je o a gbogbo wa loluwa mi ala patapata
1: gbogbo wa loluwa mi ala ani oju ala
0: e oda mo di on bo kan kekere kan bi kekene sugbon mo fe ba so gbolohun oro kan tabi meji oruko re gbogbo ti n gbo wa nle pata
2: oruko temi ni Ajibola Waris lati Government Technical College
0: Ajibola Waris lati Government Technical College
2: Beni.
0: Government Technical College ti bo
2: tori ta pin Ibadan
0: tori ta pin Ibadan
2: bẹni
0: ololewe
2: bẹni
0: alakobere
2: bẹni
0: so na ti oruko lewe to lo ki lo ko lewe to alakobere
2: kifayatula
0: nbo ni kifayatula iwa
2: isalejebu
0: ile secondary school lo ti wo lo ti GSS 1 GSS 2 GSS 3
2: Asarudin
0: nbula Asarudin wa
2: o wa ni Liberty Stadium
0: o wa Liberty lo wa ki wa lo mu e to fi wa wo pe ise owo lo wu o Technical College lo fe lo
2: awon obi mi lo ni ki ma lo Government Technical College to pe won ko ise owo nbe won si tun kawe nbe
0: awon obi re lo ni ko ma lo si Technical College tori pe won ko se owo won si kawe nbe o si ko si won lenu
2: be ni
0: ah ogbo omo isap po e gbo be ni o ko si won lenu o so pe no
2: mi so pe no
0: se mama e da ku kilo ko eleke si
2: Ajibola Waris
0: Ajibola Waris mama to bi Ajibola Waris nbo le wa e ma lori kanin ba ndore be ba wa lori Facebook ke lo wo mo yin bi baba re ba ngbo me daada mama lo pe okale ni abi baba lo pe okale
2: mama mi ganga lo pe mi kale
0: mama re gangan lo pe okale
2: be ni
0: o si ko si mama to bi olenu
2: be ni
0: igba wo lo ti wa darapo mo won ni Government Technical College orita so nlo nbo ni abun sun lohun
2: mo nlo mo nbo ni
0: lati imbolo ngbe
2: oja banile wa
0: oja banle yin
2: be ni
0: lati oja abalo tin lo orita apirin o si nlo o si nbo o si sanlewe lojo kan ri mo gbo ma se kun
2: sanlewe lojo kankan
0: o sanlewe lojo kankan ri o sari
2: sari
0: eko wo lo wa nko ni Government Technical College to wa lori tapere
2: electrical
0: lo nse nlo nko ya ki lo nlo bayi
2: mo nlo ya 3 bayi
0: o nlo ya 3 o ti pari nu so ti wa mo la mo daju
2: mo ti mo
0: omo
2: beni
0: o yi o to mo odun melo bayi
2: omo 17 years old
0: 17 years old o ni o bayi do se ro mo te ngbo un re yi kadugo lo awon lase kan ni ile ise wa nbi West Midland Communications Limited ti won sakoso ikani 105.5 yes plus fm ikani omoluabi ti won sakoso ikani lagelu 96.7 o wa si it ni abi
2: mo wa si it ni
0: osu melo
2: osu meta
0: igba wo lo bere gan
2: august
0: o si lo september ni bi o to pada lu october ko to dipo o lafani ati pada senu eko re
2: beni
0: awon akegbe re tawon obi won wa ba soro pe bayi ni oto bayi ni ore ti won wa ni lara awon ogba iru moran wo lo ni fun ru won
2: ah en to mi ga ba soro ko gbo ni o to ri ti o ba gbo yo pada ka ba ma buruku nbe
0: en to bi e ba soro ko gbo ni tori ti o ba gbo aba ma buku le ti be
2: jade
0: Eda ko se yin obi kan gbo so amọ yin na listen eyin radio yin o ke ni o ba ko ma pariwo ke ma keko e so fun amọ yin te ba nba wi agbajo bibeli na ni olomo ta ba nba wi ti ba nwa run ki oni yo parun lai si atose ara wadis abi
2: ben
0: oni mama to bi un lo pe un pe bayi ni o se to ohun si nto lati bo ti wa lori tapirin ko si jo kan to ka ba mo ri pe ah
2: in ka ba ma kankan ri lati jo ti mo tin lo
0: o ka ba ma kankan ri
2: igba
0: to wa site bo lo se wa ro pe le fufu ba la lo wu mi bo lo se debi
2: tori awon egba adugo wa kan na tawon na lo Government Technical College awon na wa site in bibi
0: okay
2: awon wa ni ki mo bo ni lagelu
0: won ni ko ma bo lagelu awon egba adugo tan na ti lo si Government Technical College to wa lu ta pe an na ti wa le ise wa nbiri igba ti won na wa fe se wa lo ba npe da ko ran mi lowo o emi na e sanu mi o won ba ni ko ma bo igba wa debi won o so do igba debi kokko ri omo pe dakun e a ma wo la eleyi oga wa safu lo ton gbe a ma de wa si it mu ya e ma ngba nkan le je yo so be leyo kere igba wa debi ti eru ti obo nigba to nbo pe baya won gba mi abi won ni gba mi
2: igba ti mo wa ba Mr. Mike mo so pe kin wa ni jo Tuesday mo de di jo Tuesday won de gba mi wole
0: won de gba wole won de lati bi osu kan o le to ti wa wa nbi show ti re kankan
2: be ni
0: mo lo se ile ise wa isi
2: ah o je ile ise kan to dara ile ise to dara jun bi to sin koyan leko gidi
0: tiasin konya leko gidi to ba ti wa ku ni government tech college lori ta pin mo lo fe gba lo mo lo wo
2: ohun ni kin se ka school si ni
0: o wo eko tesi waju
2: beni
0: ko lo university tabi ko lo polytechnic sabi ko tun lo ka si se to ba wa ka to ba wa jande so wo ko se pelu wa ni se wa nbi
2: ohun ni
0: gbogbo ro ngba re pata olohun ba mi o kiyan ba amuse mo fe ke inte jo bi e so fun awon yin ka keke ko latara omo yin ni e wo ati mbolo lohun gbe
2: ojaba
0: ojaba ini ti nji laarun titi nuna ati lo si ile eko re ni orita pirin government technical college ma so fun yin pe government technical college o si ni exist opo ni o ni no e wo ta mo wa le se gbogbo mako ni o se je doctor gbogbo mako ni o se je lawyer gbogbo mako ni o se ni o se je kile he orisirisi na ma wa le da ti o si le ti me je eyan lawujo we have federal technical colleges across Nigeria and gbogbo state ijoba ipinle na ni won ni technical college ti ijoba ipinle Oyo mo so fun yin pe government technical college wa lugbo mosho government technical college o wa lawe government technical college o wa luta apirin mo tun mo ti kerin o to mi merin si marun government technical college wa ni saki o se bo mi lowo omo gan da gugu e mo government technical college wa ni saki government technical college o wa kaakiri e wa mo so wi pe e bo mo yin so e tu e ro mo to ba lohun mo fe gbo e wa sugba re baba to bi onko
2: baba mi wa laye
0: mo wa laye se jo gbe ni
2: ah jo gbe
0: eh jo gbe oda ma ja lo be ma ja lo iwa ti mo ma le jo gbe iwa ti mo ma le jo gbe ki lo ko mu to bi o
2: latifat
0: kini
2: ajibola
0: to our beautiful sister mommy wa te ba ngo no wa latifat ajibola mo kiyan ku se o eyin te se gbusi re lagbara no na le je pela shono omi le itono yin da fun yin ojo la re dara pupo ju e sugba re igba ti o ojo kan to ba ji ti mama ni ko so wo to yin ko mu ta pe se bi e wa yeri
2: ben
0: iwe e wa yeri ti o so wo to fi lo school bo lo se ase
2: ma ri tin se de school na ni
0: o ma bo se bo lo se de school so rin lo ni
2: tin ba rin se die ma si en ti o gbe mi
0: to ba ti rin se die o daju po re nti o ran lowo ti o gbodo rita pirin ni ma ti ri school uniform lorun re won mo po lo le iwe ni ah o da gbogbo awon ti n se ru e fun o ti n pade lojo na ti won ran lowo olorun ara ni ran won na lowo
2: ami o
0: na thank you and god bless you mo ki o n o ni le lori ofe ati te waju pelu re mo n mo kan fe keke ko ni o we still have government technical college so na joko principal yin
2: be
0: ki lo ko mo
2: Mr. Taiwo
0: kini ti so ni mu hoda e na ko principal ma binu o o ko yin sapa lori ni o gbogbo yin te wa ni government technical college lori ta pe yin ati latori principal de gbogbo ori eyin te je oluko nbe gbogbo yin patan laki e ku se takun ile eko eko se owo o ni government technical college egbon ton mo yen wi o ni won akoyan ni se owo eyin o si tun mo fi ati kawe to ba ma pari ni year 3 yo se exam meta You can register for WAEC.
2: Yeah.
0: You can register for NECO. You can register for NAPTEB. Mete ta ilo do fe ati register for. To de se exam yen to ba pass. Leyin yen to ba ko se to mo tan, won a lo do fe ati fe ni je pe ni trade test 3 and 2. Oba. So certificate bi merin lo mu ko ni government technical college to wa ri ta pe ni. Merin ototo. Se di pe ko le yawo bi kan. Ele yawo bi kan eja sunwaju oruko re lekan si kin to yonda re
2: Ajibola Warisi
0: loko re se mo dupe thank you and god bless you.

volunteer mo se ni lesa mo se lakure e wa di ni midland fm to wa ni lorin ebe lo won ni go def fm to wa ni lesa pe lo won fun mi ebe di positive fm to wa lakure pe lo mo gba lowo won e de progress fm to wa lado ekiti ebere pe lo won fun mi salary for the jodu kan ti mo lo pelu won ibadan ni won si ti woko lo ori mo mo pojo ola mi dara bi ole la ni ma kiye mi e je pade laje o ba dago kan loru eni titi dago meta e je ma ki omo mi precious oluwa ni fe mi adaeze amadi oni gaga lojo bi e bi ya re ba ngbo labuja an toju e daada precious oluwa ni fe mi adaeze amadi happy birthday to you my daughter the lord bless you na ma ka wa ni ye ti en fun o fi keko eyan o le sise bi kan fo su kan yato salary ki kankan ma wole

eku dede akoko yi ni gbogbo bi ti afefe ikan yi fe de ti eyin tin lori ofe ati ma gbo mi ohun ti mu ki igbe aye wa rorun wa ni muke muke ohun na ni mo tun gbe wa fun yin fun toni fun gbogbo eni to ni lo ona miran ti mu ki eto suna re orugogo si eyin gan le to iwa fun ile ise Fictionary Eagles Global lo ye ka darapo mo ile ise yi ti mu ki opo eniyan kuro loko kosi kosi ati aini to ojojumo ele yi ki se sogundo goje rara o can somebody say success is possible sip fun gbogbo eni to setan lati kuro ninu ise atose mu ki oro aje re gbero si ona bayo reye ete atejise sip si ero banisoro yi 0802 089 9

tan ba ti happen gbogbo aye ni o mo ebi lajo wa lojo Friday teni ka je le mi jilera ti e si se owo rede rede o owo gidi ni o oje 150 the next draw ta tun se o tun je 200,000 naira le to tun mo si gbe apapo owo to je back to back be 350k for the first time grace nani grace ni ejoko e ba mu ejoko e ba

0: aku o lori 100k ki yi tun lori 100k ni 00 lo bere re bayi o si pari si 4390 ta lo ni idan yi idan number idan number idan number
1: Hello.
0: Hello. Mrs. Makinde adugbo le wa ma
1: Odisala
0: Oduto area wo mo area wo lodu eyin radio yen e ma be ba te eyin ile abi epa
1: abi
0: pa eh ko sin te be fi radio gbigbo se abi radio le fe gbo ni
1: anda won ni awon mi le tun gbe lo
0: eni kini
1: anda bo pe bela ni ki beta da mi
0: ah e ti gbe e ti gbe so ibo ni odutola yen wana
1: okay
0: adoni sa okay mo ti mabe wa sa pa lori tele igba o le tin play cash ma
1: ah o ti pe
0: e sa ti jeri
1: o ti
0: jeri ilu le je ngba yen
1: e
0: di 100 ah pe 100 e kan na le jeri ni
1: mo ti je 200
0: ah ya customer da da ilu le tun je
1: o ti ta
0: o da e tun ti 100 laaro yi e tun ti 100 laaro yi jogbo
1: okay
0: won ma pe yin ma pe yin bi an se ma pe yin all right e ya tun 100,000 naira mi 070 ni o pari pelu 1421 000 o pari pelu 1421
2: Your call cannot be completed
0: at Tori Tori 100 ele mo fe so mo fe lo sori 150 ka to wa paju e di sori 200 eh bo se tun lo laaro e mo gbe mo so fun yin pe afikun tun ti ba
2: to copy this tune press 1
0: ati so ati

0: bi lomode isin fun ogbon to lu pa ni
1: wo ore mi ko si le eko tin ti mu lo odo ni gba wale
0: to gbon pa Gracefield ni
1: nibo lo wa
0: je nja otan Gracefield Private School ati Gracefield College ni ileiwe ti gbogbo bi to feju ola dede fun awon omo won nipe ni won mu omo won lo bayi gbogbo ileiwe ati ayika ileiwe omo toni toni ni to dun wo ya

lori radio na mo kare layo po po lo ko ma se mo ki akula kaye bibi ori olugbenga o yato akani o omo ni le oye ipo ni po ni were mo kare layo po ma se ani kubelo ni fi se ma se lo olorun oba ni o si ma fun o se ele oya akani alajire ye ele aya ma mo so ye ta ke nko soru iji olele ti mo muru ekun mo lowo nzonzo.

0: ABS la ma ti ri taba wa ri vehicle spinners lori ABS moto wa ki lo fa ati ki la ma se si opolopo igba o ma nje sensor iwaju mejeji tabi ti eyin lo ma saba nje to ba je lori Japanese car o ma je ti waju o ba je German vehicle o ma je iwaju ateyin bo nigba mi lori Japanese car o ma wa lori gearbox gangan so ki la ma wa se akoko ni pe akoko gboro ko ta ba ti diagnose moto wa ala se lo sodo wa ko se mo se kini apere ti nkan yi ma fun wa ti jamu jo ba ti in state boya ko won lati ko to ya ko won ni abi o mo o yan tabi ngba ti moto yin lo o bere si ngbon so awon nkan to ma fun ma ni le
1: o ma ba yewo lo wa le nbe
0: ti baje ge a o ti baje o e je ka lo sodo akose mo se kan ye awon VSS to wa ni ese moto yin wo mejeji waju VSS je nkan ti oyinwo attach mo ese moto kankan to monitor speed ti moto yen fi lo lori titi so ye damita kankan ti ese kankan n gbe wa ohun la ma monitor ta ma deliver lati ori control module lo sori computer moto yi lati le change gear yen at appropriate time so ti kini ba ti wa ni error ti o deliver fun ABS mo

0: kaabo pada gudugbe iroyin na ni o sin de se ti gbo yin ikoni lage lure o 96.7 okay to gaju oke lo inu iwe iroyin the nation na ni imi tun lo bayi o ni papa won ni awon osise feyinti ni ipinle eko o ni won tun so lana o ya pe kijoba ipinle eko gbora ada atawon olopa ni pe iwode ifewunu won eti awon nse lo sile ijoba loju ona ti je ki ijoba san awon owo aje sile kan to wa nle fun awon ati awon to je eto awon lori fifi afikun si owo osu awon ise feyinti ti awon bere fun awon oni dake o kola gan ke mo fi taju mo ko je bon leyin awon tun pada si ibi ti awon ti nse woje awon ti won je osise feyinti ohun o na ni won je labe osi labe ile ise kan to ri si oro ile ise awon osise feyinti to ni nse pelu idojutofo o na ni agbe pe won to lowo wo lati ikeja bus stop lo si ile igbimo asofin ti ipinle ohun leyin na ni won lo sile ijoba lati bere fun awon eto to to si won lori oro owo osu won ati afikun ati awon eto miin oni lenu fifi ehunu woyi ti gbogbo won to lowo wo lo mu ki awon osise leto abo koju si won ti won si yin taju si gbogbo awon agbalagba won ile ti won bere eto won lowo ijoba eni kan to je alaga fun awon osise fun ti Michael Omisunde lo salaye fun iko niroyin wipe ija sese bere ni o laarin ijoba ipinle Eko ati awon osise feyinti tori pe awon to ti n fun ijoba ipinle Ohun ni ojo 19 yi lati tete sika adehun ti n be laarin won ati ijoba bibe Eko ohun to tun le ju be lo ni awon ti won je osise feyinti yo tun se fun ijoba won tori pe bi won ba ti yo owo won ma n yo sinu modamoda to ni n se pelu ifeyinti won ni owo ohun o wa le si nse lo dabe ni pe indiku si ni ni tawon to fi bota ni pe o di dandan kijoba ki won fun awon ni eto to je ti oro tawon sugbon tawon o ri ni wipe nise ni ijoba ni won ran awon osise eleto abo lati wa dambaru iwode ti awon ise o iwode ohun ni koko nise ni won tun ni ki awon kan yun taju si awon loju lowo ba di bo lo ko yango fun mi lona to di pe awon ti to fara won wa kaluku ohun bi kaluku si lo si ile won eyi to mu ki awon osise ohun osise feyinti ohun ki won wa so pe bi oro ti se je yi pelu ipa ti ijoba ipinle Eko ko ati awon osise eleto abo lati se aduru n to se fun awon awon ni bayi ijoba fa o sugbon tawon o mu gbiyanju lati ma se ni pe bi ile ba ti mo bayi àwọn ò tún mọ mórílé ilé iṣẹ ìjọba nípínlẹ Èkó ni láti dé bóyá àwọn ìgbọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni láti jẹ́ kí wọ́n gbọ́ wípé kì í mọ̀ ṣeré àwọn ọmọ nígbà àwọn ọmọ gba owó tó dé ẹ̀tọ́ ọ̀hún lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ ni o.
1: alele báyìí ìròyìn eléyìí náà ló gbé mi lọ sí ìpínlẹ̀ ti Cross River tó sì jẹ́ pé ìròyìn ọ̀hún náà ló bá ìròyìn ayọ̀ dé o ibi tó ti ń ṣe lọ́la yìí pé ó tún àwọn ọ̀dọ́ eléyìí tó tóbi ogójì nìyẹn ni agbègbè ti abẹnilọ́hún níjọba ìbílẹ̀ ti Bíásè ní ìpínlẹ̀ ti Cross River wọn ni àwọn ọ̀dọ́ ọ̀hún náà ni wọ́n ti fọwọ́ sáyà báyìí tí wọ́n sì ní àwọn òṣè ẹgbẹ́ òkùnkùn náà pípẹ́ láyéláyé àwọn òṣè náà ni orin tí wọ́n ń kọ wọn ni ohun tó ní ogójì tó ṣe pé ọ̀kọ̀ọ̀kan nínú àwọn tó yẹ ohun tó ní ogójì ọ̀hún náà ni wọ́n ń bẹ nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn bíi Vikings, Clearance, Axemen eléyìí tó ní pé wọn ni ó lòdì sí òfin ti ìpínlẹ̀ ọ̀hún àwọn ọ̀dọ́ ọ̀hún náà ni wọ́n ṣe ìkéde ọ̀hún ní ọjọ́ 24 oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí o ní ayẹyẹ kan eléyìí tó ní pé àgbáríjọpọ̀ àwọn bíbí ti ẹ̀bìnì lọ́hún pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ ọ̀hún òun náà ni wọ́n gbé ayẹyẹ ọ̀hún kalẹ̀ ẹnu ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún nípa gbígbógun ti ìwà ipá àti dídarapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òkùnkùn níbẹ̀ náà lẹni tó máa jẹ alūkkóró iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ ọ̀hún ti ṣe ASP Sunday Ethiopia òun náà ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún àwọn oníròyìn lánàá ti ṣe ọjọ́ ajé Monday nílùú Calabar ibi tí ó ti ń ṣàlàyé pé ẹgbẹ́ òkùnkùn ti pọ̀ jù tó sì jẹ́ pé inú àwọn dùn pé àwọn ọ̀dọ́ tuntun bíi ogójì náà ni wọ́n ti ní àwọn òṣèwọ́n
2: omo to ba ti ni se pelu egbogukun kan yo oruko awon kuro ninu e ani yen to wa je commissioner lopa ti ipinle ti cross river ti se cp ajo gofrey odua ona ni o salaye pe o si se egbogukun na lo wa to se pe japa kata na ni o n ja ninu awon dun bayi tori pe won ti pada wale omo wale ni won ani won si lo ku wure na ni lo yan o so
0: e je n tun sare mu eyi ni papapa pelu bi ori se ko awon ti won de ogo agun baniro ni me dogun yo lakata iko ajinigbe ni ninu igbo kan to wa ni ijoba ibile ofu ni ipinle Kogi lohun o won se to koja lo la gbo pe nigbati awon ti won de odo agun baniro ni wa ninu oko ti won gbe won lo lati ibi ti won ti lo sin ni ilu ni won ko si owo iko awon ajinigbe ohun ti won si jinu gbe lo lati gba na ni awon osise leto abo ti wa ninu idamudamu lati ma wa awon akeko ohun won ni nigbati awon ti won jo se leto abo ti SARS ti ile ise ologun lewa ati DSS ti won fi kora won jo lati wonu gbe lo koda awon vigilante inu awon osise leto abo ti bile won tele won wo inu igbo lo lati le ri pe won ko awon ti won je odo agunbaniro won jade ninu gbokijiki ti won ko won si awon osise laanu pe gba won otun debe awon mefa mi ni won ba lakata won iko awon ajinigbe won ni awon osise leto abo ti ebi isugbegba lati wo wipe awon tawon wa ko ni awon eleyi atawon mefa won atawon meedogun won ni won ko won papo ni o di inu igboro ton ko won pada sugbon ke mo se ojubo oro na fi gbo mo lowo epuro won ni ibon ayin sira eni won na ni won be si ni se takutaku ko to di pe won laye gba awon eyan won sile ti awon ti won de ajinigbe ohun ti won si gbe papa o ti nu papa bora o lati sa lo sibi ti enikeni ohun sugbon gbogbo awon ti won ko jade kuro ni inu igbo ohun

0: oga ase ogun baba rin ase ogun o je ntutu be yin
1: ogun o ba so eni lile logun
0: ase awon ti won da oko baba rin gama ase o ki fe terisi
1: un ti n be lowo ogun lagbara laarin gbugbu awon osa abi oyan won ogun ni ma ni waju mai
0: haa
1: on lo ni da lo lada lo ni gbugbu ntun eyan na lowo
0: kai kai
1: yo mo lo waju be yoku o mo tele
0: haa
1: oju re wa re rin
0: haa
1: ori pe ai o ti ati mo yoba to pe ona di mo logo ki di ma lada
0: so ti mo pe ki olokada kan ko ti gbe eyan kan seyin tele tele ko wa de ibuso kan ko wa to wa fe gbe eyan keji ki awon jawe to wa ba n wa ni ibuso yen kan wa jade si pe ogbe ni o ya mu owo wa ko wa so pe eni suru fun mi e je ki n gbe ero kan yi mo ero kan ti mo tin gbe bo tele tele ti mo ba wa lo ti mo ba pada wa ma wa ri yin ki ajawe wa ma so pe ah e mero lo wa fe ri mi sebi o ti gbe ro bi na laaro yi nisi
1: ti mo si fi ole
0: ti mo si fi ole to so pe o fe lo fe bo pe ngba to ba de o wa fun mi ni owo
1: okay
0: o de tun ti den ti o wa so wi pe kin tun ni suru fun ko tun fi lo ko tun fi bo
1: mi o ni gba
0: mi o le gba ah olagada wa so pe sugbon ehun o ti gboro ni bi loni ah ah ajawe wa so pe lai lai iwo to wa bi le kan to gbero lo to so pe ko ni suru ah be le olagada pe pe ah alohun ti gboro n bi loni ajawe ni ko si nkan to le so fun ohun owo jaiwe fun ko si fun ohun ni owo olagada wa ni ko si wala to wa je pe looto to wa je pe looto lo fe gbowo o mo fo na ni isin ni isin ma je ka wa so rija sugbon to se fun gun to le fun o ni owo yi
1: o
0: ni pe o gba ogun mu
1: yo gba ogun mu
0: o so fun ajawe pe ki ajawe gba ogun mu
1: very simple
0: ko so fun ogun pe ki ogun yanju gbogbo oro ki le oni to su
1: owo si towo ba po
0: owo si fun lowo bo ba je pe o ti gbero bi looto looto lori ohun pe ohun ti gbero bi looto ajawe so pe o si ye ki ajaye ko ko di ogun mu
1: irin mu
0: ko si ko so fun pe mo ri on bi loni
1: iti wa po ko si ki ejo tan
0: ajawe ni o le so yen fe mi
1: ah
0: o ja iwe yi ni
1: ah
0: o gbo wo ni owo re ni ah
1: o lo ogun olowo dirin mu
0: mo bo so le de mo ni sa
1: se se fe n pe be le bi secular road
0: e dirin mu ni o ni ko mo bo so ni ah ah olokada ni ti o won fi fa fi fun olowo ni o
1: to dirin yen musa
0: ajawe o dirin mu
1: eh
0: ajawe pada pe
1: ah ah
0: o yen le ni o
1: ajawe
0: ajawe wa so fun olokada ko dana lo ko pada bi na lo ba on lo ni mo pe ha ebi ajawe ye ko dirin mu ni
1: ko dirin yen mu
0: ah awon to wa nbe ni wa so pe ah baba rin ogun baba
1: ogun ma ni
0: pe ogun o le gba laye pe kile to su lo lo tan lo tan ni ogun o yanju oran mo ni ah
1: wallahi
0: alabajo ti ajawe sa fi ti seyin sa ti seyin bayi sa ti seyin
1: e ba ti so oro
0: eh
1: to ba ti nde ipele pe eni kan de nisin to pe pe olohun ti npe ani ogun olohun ti npe ti se pe wallahi tallahi ohun lo se
0: ejijiji
1: wa nbe koyo
0: o ye mi bo
1: awon kan okan won ti dide bi pe o mo pe asiko ta won pade olohun o le mo soju awa ati e ta wa me
0: o o tun le jala anu ti o tun na wa anu
1: o le foju anu wo
0: ti o tun na wa anu sa won
1: kan da bi angeli re ninu aye ti awon gbopa olohun
0: o gbopa
1: koyo eh to ba ti adoro pe won ba mu irin kan jade pe wo ogun laka aye re
0: oya darin mi
1: iwo kan gba mu so pe n to wiun be lori lo ba tan la ba tuwo
0: kilo wa de ti won ki si amulo ogun wa barin yi ninu awon ile igbi ma so fi wa gbogbo yi ah
1: nti
0: kilo sele
1: o sele si okun
0: to e de mi ri la rai
1: ma gbo
0: o ba mi leru o
1: so mi e dan si ibere yen ri
0: ehe
1: n to sele si okunrin adawe ni ibuko
0: ehe
1: ti ko fi le di irin mu
0: tọ́lá sọ pé olè sọ òun yẹn fẹ́ wù ó fọ́ùn lọ́wọ́ ni
1: torí pé ìdájọ́ wàràǹwèrè ni
0: ní ti ogun bàbá rin
1: ọyọ olóṣèlú sí kínní kan
0: sọ̀rọ̀ ní àgbẹ̀dẹ kan
1: nígbà táwà kéré ìlú ìpínlẹ̀ ọ̀sùn lọ́wọ́
0: wa wi oruko bobe lati
1: ri
0: o kare oko
1: awon kere gba na ile eko alakobere la wa abi oyo
0: se ni gba ti isele yen sele
1: sele yen sele mo wa ran emi jade nile lowo ago meje ku de ko lu laaro re oja ba o rira bai rira bai rira bai
0: bai
1: wa emi si gbe apo apamo ti an fun mi gbogbo mo ba lo ngba mo de arinja se mo ba oku oku kan nile mo wa wo kankan apo kan rabata nbe legbe re
0: eh
1: abi oyo
0: eh
1: eleyin ga oke ni ti pere ngba ti mo wa wo mo pe a kini yi oku riri ngba na po eh ngba mi mo kan di ibi ti mo ti sa pada seyin mo ti pade awon agbalagba ti won soro ti won wo okunrin ohun ni awon ti wa pere won ni ju jan san nasa odan ju ko kun lo jale ni won ni tin be legbe re pe eyin ni ona pe awon kini isin tawon alagbede ma nlo o pe awon ti logbon tan ti ma da si o jo pe won ti koko dana si die ti won ti sun de ipele kan e ti alagbede kan ti nlo ninu
0: iso ti e
1: olodo ti e
0: ninu agbede ti e
1: ninu ile agbede re o la won wa nene ninu re jinu didi
0: ka
1: abi oyo ko ni kini jebe
0: kai kai
1: bi alagbede ba ti le mo pe nkan ti sele nkan ti se nibe yo kan be
0: ogun lowo eni
1: idinu do je pe
0: ye
1: ah
0: won pe kogun mu fun awon
1: oro awon eyan lorun lati gbowole alkurani
0: igbagan
1: nigba ti a ma pe nbe bura oro elomi lorun lati gbowole bibili ti won ba ko nkan sango nkan ogun koyo
0: ti baba rin
1: eh oya ti won ba ko gba awon kan yen kale
0: ki fe de
1: bi bariba e bariba e
0: ah no o wa sa no wa o
1: ki a kan nisin nisin ni wo go mo
0: ti ara re pe
1: ti won ba so pe
0: ninu ka mo paro yi
1: o ti jale ri laye
0: o sare
1: be ki se nkan se o
0: be
1: lo wa fast forward gba si
0: eyin leyin wa odun we fa sey me wa sey me ko wa gbo wole baba rin o
1: to baba paro ki ogun si o bi o se se soju
0: bile to su o
1: ki ojo didi
0: masalasi
1: koyo to je masalasi central nilu lakan abi cathedral la source kan koyo
0: o nje mi bo
1: to ba je odidi ijo awon onisese kan koyo
0: na
1: kode die ba n ti an so ru eleyun ka se ke eyan kan oro dabi n to sele nu bibeli njo si ngba awon mu okun ti an pe
0: isese kuse
1: isese kuse
0: o ye mo so loko e ti o ba se iru ese kankan be
1: e kan bere mole e okuta to ba size te ba fe
0: o kan di
1: e so lu ki
0: o kan di yo lomo yi owo yi oni
1: oni
0: ka
1: ki oluko ni to
0: gbo oni ka o bere si ni yo
1: nkan sile bayi koye
0: kai kai kai ka bi esi re olohun
1: ka luku ti o ti pase
0: iwa ro
1: si ri niyan ogun yen na ogun
0: ogbon
1: ogun abi ko wo re omo sa
0: ogun ogbon kan
1: gbo wa la wa mo
0: ko lanu
1: ko ga luku mo
0: gege
1: ka luku mo pe ogun tori ti won ba tan ba ja lawon bi kan ti ma wo awon ja kan nibo teni kan ba fi si inu oko re soke bayi to yo opa geji soke bayi
0: gbogbo gbogbo ariyanjiyan ti ija yo si lole fi
1: kan fi senu ai pe
0: ha
1: ogun gbo to ba jo didi oja oje otu e kan fi kini e ma fi kan nu pe
0: o
1: toju yin
0: oko mi
1: je e dogan o ye mo se bawon eleyi
0: je ka bu bendan
1: ba gbe o pe
0: e won se wa pe o e won wa ni temi ti
1: mo
0: wa sinu ile ejo ki lo kan
1: mi agbegbe ti o nbe labesa owoja ile ejo yi
0: ehe
1: oji eran ni so elewure
0: okay
1: ojo olokuta ai
0: ah
1: eyin gege bi eleri
0: ogun awon kan
1: o je eri ko ba pe won san owo fun pe ko wa jeri ekete
0: tele tele
1: irin si pe e kan fi ogun e kan fi bra
0: e kan gba mu ka si mo lo leyin
1: be se nlo yi o ko go se to ba bu o ti mo pe
0: atokada atoko
1: ogun ni idi ni pe mo gbo wallahi
0: adogada adogo
1: o le mo pe wakati kan
0: ati waya lo loke
1: o le ye pe bo kan se ise pada everything is ogun ogun kan ni gbogbo nta loju
0: ati ti bi je o
1: ogun kan ni
0: ye ye
1: sorry abeke
0: ati ti bi se be
1: mo ru ati o gbe o
0: adi visa de o ti mo mi ya lo
1: titi
0: oko mi
1: titi e ni se
0: ya lo
1: titi na ti e si n gbe wu titi o
0: emi duro lata titi duro lata
1: oro yi ti me da ba kan ki lo de kan ki lo ro de bi oro ba bayi ni
0: o jo mi loju ni pe ngba ti ajawe si so pe a lo fo lowo ko to lo ni a lo ti wa bi lo ni ni ti oro gara wa so e kan gbogun mu
1: iwo wallahi ma fun yin lowo kilo aye ko le
0: mo si wa so se
1: sugbon ma yen mo
0: ma o
1: ba o oni
0: ajawe
1: ajawe yen
0: eh boya ko so you know boya ko ko so pe ro po ton ma njora won be boyo nkan lori
1: ti ba pe pe olohun wallahi yo ti pe
0: eh yo ti pe
1: ti ba pe pe wallahi
0: yo pe wallahi to lies mo la si yo wa olohun
1: mo ku suru
0: yesu gbo
1: yesu oluwa ngbo
0: oko mi ja lo abi si o wa
1: Olorun kabiyesi
0: ọkọ mi ja lọ si o wa si e wo nkan temi wa ri nu oro yi ni bi pe ti a ba pada si bi ooto gbogbo oro o le niyanju laye
1: ori ti aye
0: o bi
1: si
0: si se yen ka sese mo
1: pe
0: ogun soro
1: yi
0: ka ogun a gan na se wo omo luabi
1: ka mo pe awon ogun
0: ka mo pe ogun ni
1: awon san gosi
0: wa ni down
1: awon down
0: emi ori bi se in ti mo so ni wi pe awon lori ati ofin nkan kan kan ni da lo
1: won ni fe se
0: mo bi bi mi bi bi tajawe na won se
1: eh
0: o ka ru kuro mo mu reverse
1: idi o ri jawe yo mo ta
0: bi ajawe na
1: pe ah eh won pe won ti pe ogun ka se ba pe iban
0: ko lo wa bi ofin ni won mo
1: ti ro ban ti o ni gindi mo ti o ni kini ti an fi ka nidi
0: se bi ni sa abe
1: eh to kan je gboro lasan
0: e wo ni pe gboro se ki se ri
1: ni
0: ko si gboro kankan
1: ko si oro gun oni dayan ni amu kan da koja pe uta wi
0: koribe
1: koribe otan
0: ma
1: rele yin raya talaja jo bo kan ko si gbe gbe ke
0: e to ki la ri gbara gbe wa ka yi mo gbogbo bi te si lo fani ati ma gbo wa kakiri agbaye ibi ta wa yi ni won pe ni kan ni lagelu 96.7 FM oke gajo oke eleyi to wa ni felele ni ilu Ibadan adupe e seun te n tele wa lataaro e seun te n tele wa ni gbogbo ogba akuku ni doju ti yin oju osito ni ijo ti gbogbo wa loruko lowo bo ga gba loruko oba adebayo muritala akade mfr loruko awon ti won je loga loga ni kan ni ibi ta wa yi ti won po ta le daruko tan loruko titi layo akisola to je olooto eto wa o la wa ki yin pe ka san o
1: ogun baba
0: ogun baba ri e ku de di asiko yi o ko ni baje fe ni kankan wa o ya ki la ri gbo si bere folashade ajala loruko temi ti mo nje emi la beke ninu afi ala ni ade eleyi to joko segbe mi bayi emi gangan ni okan re laarin ago kan sai si ago mejabo eyan check okan mi odo mi ni okan odo mi ni okan e wa e ri pe apa alaafia ni mo joko si bo se lo soke to nlo sile to nlo soke to nlo sile bayi emi areke yi na ni olorun bo kuku ni fi ku to yawo ko ni fi pa gbogbo wa aki gbogbo eyan lojo bi kaakiri agbaye loni wipe eku odun o eku iyedun asi gbogbo eyin te mo riri ojo oni yi fun ohun to da oni lojo kini ninu osu kesan odun 2026 ati bo so osu baba ba nibi ti ri atayo yo se ma ba sodo ti wa eyan gbo kan ti kuro nibi ran dandan nkan to da ni o to gbogbo wa wa amo riri be se ntele wa
1: oya e ja lo si oke lohun na ki la ri gbo tun de oluwa sina alayo ogo ede o fo ma le so fa loruko temi nje alani
0: be ni o
1: ekun oko abeke
0: yes ga
1: ya museje ni baba ba ti oju oja de igba yen le mo nkan ta tun fe ri gbo lori eto fun tosan yi
0: dara ko mo oni
1: o kale je doli
2: o ah ori eto tin jo ah tó bá jẹ́ tó rúlé tó lálùpẹ́ tàbí tó ṣe ń fọkàntán orúkọ ilé iṣẹ́ kan tó gbóúnjẹ fẹ́ gbà wò bọ̀ tó tó gbangbẹ́sùn lọ́yẹ́ the great aluminium roofing product ni mo ń pè ní. Oh yes, the great aluminium roofing product, the number one choice for homes, shops, factories, and every building. We are available anywhere across Nigeria, bringing you trusted quality. Ṣùgbọ́n ẹ ṣọ́ra o, ẹ yàgò fún àwọn ayédèrú ìlé tó pera wọn ní the great aluminium roofing. Padà, ojúlówó làwọn ò lè wa. Check for authenticity, a scratch pin to verify your product, the DG name boldly printed at the back and branded by the ropes on every bundle. No fix, no compromise, only the best for your building. Ilé ìgbéra yóò fàkọyọ pẹ̀lú ààbò tó dájú, ìyẹn pẹ̀lú òrùlé DG Aluminium tí yóò mú pẹ́ kọrin. DG Aluminium Roofing Product, the real strength you can trust.
3: Ní West Midlands Open University, a mú kí ẹ̀kọ́ wà láàrọ̀wọ́ tó kó sì rọrùn lọ́wọ́ tí ò fani lápòyà. Ètò ìgbaniwọlé lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ó sì lè bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ẹ̀kọ́ rẹ pẹ̀lú owó tó kéré tó ẹgbẹ̀rún 2,000 naira fún abala ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan course unit. Yàn nínú àwọn ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó ní ìgbéléwọ̀n káàkiri gbogbo àgbáyé bíi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, àti Educational Management. Bí ló ṣe ṣe parí ilé-ìwé girama tàbí olẹ́ndì NCE. HND A level to fẹ́ wọlé pẹ̀lú direct entry. Ó rọrùn pẹ̀lú WMOU. Kàn sí wa nílùú Èkó ní number 1A Ọba Akron Avenue Ikeja, Ìbàdàn, a wà ní White House Adéwumi Street Fẹ́lẹ́lẹ̀ Lábẹ́òkúta .ICT Institute of Technology 52 Ìjẹ̀mà Àgbàdo Road. O tún lè kàn sí www.westmidlands.edu.ng tàbí kó o pe 0704-700-0167. Tẹ̀lé wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ @WMOU Nigeria. West Midlands Open University. So àfojúsùn nípa ètò ẹ̀kọ́ rẹ di mímú ṣe.

0: Wupe ti ime lo gbogbo eyan badata bebe. E ja ma nla wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni. Sugbani bata daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa. O ma sokun fun arun lokan ojo kensago ara. Sugbani nu gbogbo eya ara oju lo bara. Idi pataki re ti ajo Charity Year Foundation se npe akiesi gbogbo eyan to ba ni penija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity Year Eye Care Foundation. Anfani la gba le yi. Erongba ti won fi gbe kale kun mo ni rada ni 1000 naira pere lowo card. Ofe si layewo oju o. Reading glasses lo fe. Fun gbogbo ma nilo e. Anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju. Rorun gbogbo olukopa to ni penija oju. Lati sa gbe kale Charity Year Eye Care Foundation. Nigba to tun wa gbo bi to ti ra nugba. Lai si ni ra owo. Ke lo tun duro se. Ori ran gara. Ko ma deni ti won fa ni tete fo na loju popo. La fe ni o ma lo tara. Lo sayewo oju re ni number 94 opposite Unity Bank. Charity Council Building. Yana Agbala Bus Stop. Ni to so lowo din fo sanu shopping complex. Iworo Ibadan. Lojojuma ni o. Ago mesa aro sa ago merin role. Fun bere atalaye. Pe
1: 070-101-522-55.
0: Ojulo bara oni dindo mo wa lagbari.
2: Oruko mi woli ati aje rere temi tope eje Jesu. Mo ma bole latori oki ni ojo 13 osu kesan.

0: serious ja si nuna
1: okay kila ti se to ti ro mese ni ah na ti nta so
0: o ti deshun
1: se lenu si awole
0: ah o ti deshun ni kanin bo ni kanin si be
1: okay kin to wole abi
0: tori omo olorun to to ni
1: okay o mama n wo so funfun to lu agba mi
0: eh ma lu
1: se cross to lu yan ya ni agbagbara gbe koja ma ju loji ni okay mama ji ma o ko da
0: ori e mo da
1: ni aba jo omo olorun kin ki ji se ni se
0: ori re ni
1: o sari po so no ni ibi ti ma reti si ko ni se ni ma reti si o to lenti an fun
0: se to do ti so ni
1: o so ni o do keji osu ke
0: abi kemi na ma so fun e ni
1: kile wi
0: aso fun to ma won so na wo
1: ibe ya ti ni
0: mo le bo ya ti e
1: ba ro e ya e ba je opo bi e so oluwa ojo kini osu ke san irun olongbo le je ni abi te wure
0: agbo olongbo
1: okay sorry
0: ami se wallahi alaafia ko bo o la alaafia ke ko wallahi wallahi
1: kan lenu ikan lowo
0: fi kan lo ri
1: fi e wa ma tin benu e te fi esan gbe mi ni
0: o
1: pick up buku
0: e gba to do o je lenu ni
1: a ma don ke jo wa yo teyan o ri ko mo to ba gbenu si fe gbenu ko iye ni o pe e ma pa mi omo yin this is same found in don en ton lo en don wa elenu toki toki sonu lenu pa di titi oko
0: omu kumu agbalagba o
1: ma pa mi kabu
0: omo je kemi gun
1: mi
0: o
1: kuli lo so yun na
0: mi je kemi o kuli
1: re yin de mo di eje fe si eyin nu olonu
0: papa n to ba wa po
1: okay to san wa le
0: so mo ma ni size
1: ah oni size na ni le bere fun ti o je ye o le duo nu
0: to ba ri mo nbe n ke
1: ke se le
0: no ke kanu
1: okay olusan le okay ero olulaba laba
0: laba laba
1: olulaba
0: no no no
1: o yan yan yan oi oyo
0: so alo ni jojo oruwa le wala o le
1: laba laba laba
0: wala to ba wo jojo oruwa le
1: e wo ni ma le
0: gele
1: to ba wo
0: e wo ni wo bi aba bi o ba wo
1: momoro
0: bobo
1: re momoro lu fi la fi la momoro
0: a ma se fi la fi la
1: momoro jaba jaba momoro
0: bo ko le se jaba jaba tan ba park e dada
1: o ni di parking en ba fe ri nta ye se order le ni o ma mu ori olodun so
0: ya denu kole
1: rara o le
0: ile to ba nero to ba gbe dun oke nko
1: enu ri o to ya ka o le lo be mo na o to ya ka
0: ye
1: o we lo kan sa le odo a ba kan sa le odo bu ye pe to mu da ke
0: si ba gbere gbere
1: problem
0: si ba gbere
1: gbere so
0: si ba gbere gbere lo
1: pe ke problem e dan so fun
0: lo ti se ku se ro
1: awon ari
0: wait wait ki lo ti se ku se ro lo
1: je kan se ni pastor before kin to wa ordination ka to ade mi wa so iriri to ninu aye yes ka to ordinate
0: se ebo lo so ebo buru lori lori ke sori bo se wa eh se ye gidi
1: lana wo
0: sori ba ta fi pari eto yi mo se ebo mo je won so yoba
1: ah
0: ebo lo fo mi lori
1: kilo mi kilo mi
0: wala o bo lo
1: what is your problem
0: o ti bo lo we ipo lo ye o alaafia ko bo ni wallahi
1: iwo nko
0: ja mo seto lo
1: eh iwo nko ma ja seto
0: ja seto
1: iwo nko
0: ja seto do ma
1: iwo nko so alaafia
0: emi gbadun ju e lo now
1: eh ara ta lo ti jade
0: eh
1: eh ara ta lo ti jade ipe ni mo sun ti ma ju mo ni
0: sori
1: ka se oke na
0: so ti ri nkan to se sin
1: yes ki lo nse
0: iya victoria ogun bi
1: ah
0: abi ayali yali
1: ah
0: mo ti send message
1: ero ni ko sele ri
0: mo ti so
1: o ni special pray
0: o ti je ka ma so
1: o ni ni special
0: pray o ti je ka ma ko mi pelu e
1: mama ogun bi yi won ni program church
0: abi yali yali o ti nsoro wo lo je nje ko soro
1: it is where
0: erin lo rin
1: ki lo rin le rin kini to fa erin o bu egben ti an bi le ore erin ko ba mi soro bayi ki gbo
0: eh abi yali yali
1: yes
0: ya gbo nkan to so
1: jesus wonderful jesus eh abro mi soro
2: titi o mo ko ru baba wo titi se wa ele titi
1: ma wa ti mo ro
2: ba de gba oje ba de fo ni si ba de gba ya ma gba oje eh titi o mo ko ru baba wo titi se wa ele eh ja ni pa wa
0: so ti ni o je kele lenu mo re
1: sori
0: sori so ti po je ki abe ya ri mo re komo da re
1: yes yes
0: awon ebo mo ro pe ki lo nse bobo itun rerin sin won ni mo nkan to nse won mo to ngbo
1: won mo pe eje ti won pure eje ti wa o ni la koja dosi ati gbogbo nta nje ni le yoruba eje wa o pure
0: o ya ya ya si normal
1: ko ye ke yin oku nigeria won ko ma lo
0: ra pa
1: ila koja re
0: ja mo se to gidi lo ja mo se to gidi lo
1: olohun o su mi what's your problem ni like
0: so gbo fi Victoria Obi. Victoria Obi o te ko ti pe eyan
1: ti. Ke soro.
0: Eyan ti soro.
1: Akoso
0: gbo grammar yi grammar ile grammar yi wa ni mo ni ya.
1: Ma
0: gbo to soro.
1: Ma number mo need here.
0: Both of you cannot make heaven.
1: So na da so si le.
0: So no devil. So no level.
1: Sa gan ti gba wiye jowo.
0: So gan le wole.
1: Do ni bi an gbe nsin ti sin sin.
0: Grammar mo ni ya. E ma ever so be yen mo.
1: E jo mi ronu npa yin tele but e send number yin e ti wa lara e gba lara mi. E ti wa nu eru gba mi.
0: E ja polo.
1: Baba polowo tan.
3: Omode isi fun ogbon fọlu pa ni
4: wo ore mi ko si le eko tin ti mo lo odo ni gba wale
3: so gbon pa grace feed ni
4: nibo lo wa
3: je nja okan grace feed private school ati grace feed college ni le iwe ti gbogbo bi to fojo la dede fun awon omo won be ni won mu omo won lo bayi gbogbo ile iwe ati aye ka ile iwe omo toni toni ni to dun wo yara iyawe

send it so buma. So buma o ni link. Sugbon cash e lo ni link. Egba bi e ti ta cash e. In that message mi pe please give me so buma link on Facebook. Lagelu 96.7 FM. Let me alo. Lagelu 96.7 FM. Ibe let me alo. Sugbon cash e star 347 *1004 *2#. You ni fun cash e cash e. Cash e lo ni link e gbo dada. *347 *1004 *2#. You ni fun cash e cash e lo ni link. Eh ba ti send o ma gbe yin bo si abala mi pe melo le fe ta. Eh so nbe bayi 25,000 ni ma han fi bere.

pere ni ade dayo Emmanuel ingo le kiyan po ku se ki se en to ta ticket kan 500 egba se ki ngun se card shark card 500 asi pada ni ingo le fun yan pe o ku se yo ta meta si merin o o e ba ti le ta meta si merin e send the receipt yin si mi ori WhatsApp mi ni ke send e si 08034867571 awon ebun to fun wa ta fa awon eyan ta ara awon eyan fun ni mo fe fun yin I je pe mo ti ta 500 naira o ya this is my account number you know o ba je 1 million naira se mi lo ko fun eyan ta meni si marun ba da send the receipt e si mi ma fun ni owo recharge card to se pe daada pada I se wo game do vi ta o

bi pe melo le fe te ti mu o wa ni bo le ti fe san o se bank transfer le fe lo ni abi USS di banking e wo le mu nbe e mu one bank transfer e ti send dia bi account number to gbe wa to tele ye owo te san yen nikan lo sanwo si e je fun iseju meji to ku kin to yi e so nbe o ya screenshot e copy e egbe phone yin ri so nbe won pada wa kin yin peyin le je life mo ta ba ti pe yin ta lo je wo yi meji ni mo fe mu tele ah 25000 naira kan 50000 naira kan bo lati a che bo lati se bayi omo ya fe owo e lo wa o

ewo imo yi papo lojo Friday lori eto lagbo osere ati igba ti top strike kan ba de oju opo yin oto o gbogbo yin te ta e padanu o e meta ona bi meji le ti le je laarin ose ire atayo la fi pade loruko lootu eto ga wa kebugi ati loruko gbogbo iko so bu mo patapata to bi lo ba ajaye omo iya fe nbe pelu bi Infinity Ola mi lekan lawo Lodumare lo ni wa a jo pade laipe ire atayo gbogbo wa okan na ni wa o e ba lohun kon te fe ba mi so asisi ademola ti wole dolapo o tin ke ru ti e o din lo eto yi nikan lati lo studio manager biji Kayode Adeosun loruko mi o dabo

0: ma lo ran lowo si yan
1: lati jise
0: ka se ni ile da nsu wa ko yi
1: lati jise se ran lowo fun gugu eniyan ile ti ki su ti ki re nigba kankan ki ayo ati ibuku le bi ba opolopo eniyan
2: iyen ninu osu e ba yi
1: ka se ke ti mo bi eni mo wo ti tana sinu apo gugu eniyan o tun ma gbe lo si ipele to ga ju Otu yahu ejeki jayi city independence day dashboard awon olubori meridilatori 66 ni yo ma je lose kokan gbogbo ojo friday ni double winning dashboard nibe ni cash e tin so opin eniyan di millionaire tutun eyi ki se akoko se iru e nje lo ro nbe iwo gan lokan lati di millionaire wa september 30 ni special independence dashboard ni tori na ma se ti akoko re chofo lori splash fm *347 *1004 *1# Lori Ladilu FM, *347, *1004, *2# O si tun le se abewo soju opo website pelu www.cash.ng Eni odun meji dilogun ikan lo le kopa lati ta cash e Ojo state dey ni but lo fun telu cash e

alalejo le ni lori eto yi bẹyin ba sese n darapo mo wa ikanni alalubarika lagelu 96.7 FM ibe na le ti gbo alejo wa ti wa nu

0: e kaabo sori eto.
1: Yes sir.
0: Oruko yin sir ibo ni etiwa gan je ka mo ite etiwa ati
1: oruko temi ni Daniel Smart lati le se agbala iwosan ni mo ti wa si
0: Daniel Smart.
1: Ben sir.
0: Lati agbala iwosan.
1: Ben sir.
0: Letiwa.
1: Ben sir.
0: E kaabo sori eto. Kile ba mu wa?
1: Won ti mo mu wa fun yin na ni wipe ipade alagbara kan to nbo ni ile se agbala iwosan. Eleyi ti o se iwulo fun gbugbu eniyan patapata. Atomode ati agba ya papa ju lo fun awon agbalagba
0: fun awon agbalagba
1: ni sir ta ba wo a ri wi pe ti agbalagba mi ba saisan boya won ti won 70 tan ba ku awon eyo bere amala won ma roka won ni
0: ko
1: ti ni ogbo to ti je wi pe akoko olohun ki to fun won
0: akoko olohun o ti ni to fun won
1: to je pe awon aisan lo pa won
0: kabiyesi
1: olohun ti wa setan o ti n gba awon eniyan la bayi pelu opolopo orisirisi aisan to n se awon eyan iwa ifu awon aisan wo bi prostate cancer bi awon to ni stroke awon to ni aisan boya awon kan se ba te ko won wo mo gan ti won royun ni ti won romo bi to si ti pe ta si roko boya pe o ni agbara kan tabi nkan kan to da won do to je pe aisan na ni
0: aisan na ni
1: be ni sir
0: so won ni pale mo fun seminar kan laipe yi
1: papa julo tori e na ni seminar la se wa gbe kale la se gbe seminar yi kale seminar olojo marun ni
0: olojo marun
1: be ni sir
0: ibo ni o ti waye
1: yo waye ni agbala iwosan ti o wa ni sanyo ni ilu ibadan
0: agbala iwosan
1: ni sir
0: bawo la se le de Sanyo bi te n so yin
1: ni bi bo lati Eko tabombo lati Iwo Road te ba so pe n lo si Sanyo bus stop
0: Sanyo bus stop
1: e ti ri sign board gbagara ti won ko agbala iwosan si te ba ti debe ibe gangan le lo
0: okada wa nbe ni abi
1: ni lo ati go kada mo
0: o ko jina si oju titi
1: jina si oju titi rara te ba ti bi express e ti debe niyan oju titi express yen gangan lo wa
0: asiga anja ojo wo ati ojo wo ni idanileko te n so yin seminar te n so
1: yin o ma bere ni Monday on the 7th
0: Monday on the 7th Monday tan wo waju ni
1: Benny sir
0: okay Monday on the 7th okay
1: Benny Tuesday Wednesday Thursday Friday lo ma padi ni on the 11th
0: ojo marun gbako
1: Benny lo fi ma waye
0: ojo kini that's
1: Monday
0: Tuesday Wednesday Thursday ati Friday
1: Monday
0: the same venue
1: Benny sir ni o ti waye sir
0: 7 8 9 10 11 bi ago melu
1: o ti ma bere lati ago mesan ro lawon yo ti ma de
0: titi digba o
1: titi di o fi di owo ago meta merin si role lasin dayin lo
0: irufe awon eyan wo gan pato leru pe ki mo kan ma bo wa si bi idanileko te n so yi
1: awon ti won ni irufe aisan bi prostate cancer awon ton ni stroke awon ti won woju olohun fun omo ti won je onibisi ti won nilo iwosan ta ti ru full fair aisan to wa ninu agbo
0: ara pata irufe awon eyan gangan mo so ko nse
1: beni agbalagba
0: awon agbalagba
1: kan ti ni ojo lori tabi awon to ba ni ipenija ninu awon aisan yi
0: awon te reti ni
1: beni sir
0: lojo Monday Tuesday Wednesday Thursday ati Friday to nbo eni pe ago mesan
1: laaro
0: titi di irole gba

0: in.
1: All right, atunibe ka tu bere lo yin pe awon bi kini ati kini anfani ti awon eyan yo je ni ojo ta nso yi the benefits you know awon to nbo wa sodo yin benefit wo le fi pe won ari je ni ojo ta nso yi
2: awon anfani to wa fun gbogbo awon eniyan to ba wa ni bi pe lakoko a sayewo fun
1: free check up kan en
2: no e free ni sugbo ti ni nkan ti won ma se tan ba tin bo
1: okay
2: kini won si ma se ni pe won mu 25000 naira dani owo registration
1: okay owo registration okay
2: ti ba ti mu 25000 naira dani owo registration idani o ti leto sa won kan yi won se ayewo ofe fun lori gbogbo kan tun dojuko
1: okay
2: ni agwara elekeji nde ni bi pe yo gba ogun ofe
1: ogun ofe
2: be ni sir
1: all right

0: ilera bayi loro health is wealth eni ti o ba gbadun ti ilera o ba se daada ko le gbadun aye yin Awọn anfani wo gan ni ka tun ma reti ni ojo ta nso yi
1: baba fun gbogbo eniyan to ba ti wa pata ina se free medical check up fun
0: medical check up
1: be ni awon medical check up to je pe tan ba lo da se loto won la lo ye kan fi se sugbon tori pe won ti san 25000 naira yi ofe ni won se gbogbo free medical check up yi
0: won awon kini ka tun ma reti ni ojo ta nso mo ri idanileko lori gbogbo arun ara won
1: be ni sir elomi wa to je bi pe ore re gan se le mo ni logun to je pe idanileko lo nilo
0: idanileko nikan lo nilo
1: ati lara awon eyan wa ti won ti janfani ni ile ise wa agbala iwosan to je pe ngba ti won de agbala iwosan to mo pe se bayi mo se bayi oro won si lo
0: counseling ni
1: counseling na ni
0: pari
1: na ba pada re ni
0: kabiyesi kabiyesi se ba pe number ile kan si kawon eyan le ibere si ma pe yin bayi bayi brasi ko ti lo
1: 070 070 45 45 69 69 37 37 71 71
0: eba pe le kan si
1: 070 070 45 45 69 69 37 37 71 71
0: iboni ki awon eyan ma bo wa si ni ojo te nso yi
1: agbala wo san ni sa san yo boston
0: san yo boston
1: ni ibadan
0: ni ilu ibadan bi e ti so wi pe to ba nbo kan to wa ni ojo yen kan ti san
1: registration
0: registration
1: 5000
0: bi a ke si ba pe account yen le kan si
1: 65 65 50 50 11 11 49 49 38 38
0: le kan si
1: 65 65 50 50 11 11 49 49 38 38
0: oruko wo ni ogbe jade
1: agbala iwosan edia care op
0: okay oditan e se gan ni pe a pe yin te si je wa oju ni ti e se gan ni thank you all right Esther Oladi pupo dey here Aziz also dey here I'm Victor Pius Azubike enjoy the rest of your day peace

0: na la gori e ani to se na ya toru se o le so se waju e o mo ja de la sele o fe soro ti e na di yanu ma bo o lo fa wa gbara la na ni bi ti o se na o yi re lo ti fe se yanu na wa si o se yo la ta go me se se mo kala 9 am to 11 am iwo na dara po gbogbo aya ti e de ka jo gbo wa du asu ki ki yanu fara la be fa ni ro yan pa se olorun atawo lori e mi nigba ti prophet doctor ps kalabi wa ma sise o se baby gogo fire church the national quarter 19 gogo la do se ade dago kon falele belo street se pado
1: sori kono ato se onda
2: wa dupe lowo yin tori pe eyin ni olorun agbe yin ga tori pe agbara yin wa sebe ogo ni fun olorun loke orun jesu oluwa wa mommy ati daddy emi omo yin woli ati alufa ti gbogbo eniyan mo si prophet doctor pf

jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni asale yi e ka le gbogbo le o e ka le gbogbo eyin omode e ka le gbogbo eyin mama mama e ka le gbogbo eyin baba baba e je nla gbogbo enu mi le kin ki gbe pe happy happy happy new month this is september to remember osu elekesan osu ti won siwe ranti re mo ki omode mo ki agba mo ki baba mo ki mama mo ki onile mo tun ki gbogbo eyin te wa ba won lalejo pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midday market gba gititun ninu ibadan gbogbo eyin omo olohun mi mo boye le juwo si lale yi oba ti o fe lomi nsi o eni to gba pe ko tun ma fun ninu egbe ajiwoso awon kan ti po ninu egbe ajiwoso o eje ajo dupe lowo e enikan bi bawo ma se se ona meji kan juwo si alakoko niyan owo to nju si

gege eni to wa laye yin o oluwa e seun fun mi o baba nje je mo pe o su baba balamu yi bi awada bi re ah e ja jo fowo yen dupe lowo e bo se wan juwo si tun le le keji njo je mo po tun le fenu e dupe olorin yen ni omi ara mi dupe eje mi yin o baba omi ara mi dupe eje mi yin o baba pe e da mi si loni o omi ara mi dupe eja ki eji po tabi ko yingin e ki baba mi ojo poke bi ko yege e ki opo si nle ile dawo e ki opo si nle ile faya e ki opo mule ro moja ale kan oba to pe lo kan yin kese oba pa ni jejeje bi eti yemetu ni mo bo se leyin lale yi iwon ba won ti n baba wa yin oluwa ni iko mi so fun won ma siwe ranti won atana lati kosi o e ma bo ni lagelu fm e ma bo ni yes fm e ma bo ni solution fm ba se wa nbi lale yi be ni ke mo ba mi ki ke mo ba mi ge momo yen ko ni e ba mi ki e ba mi ki e ba mi ki eni agba ojo e ba mi keni to joko sori ite o e ba mi keni taye atorun bo o e ba mi ki e ba mi ki mo fe gbadura specially fun awon to ba share program ni igba mesan mesan lale yi iba se lagelu na lo tin wo mi bo si se yes na ni bo si so odekunle e pavras emi ni te n wo lo kete kete ti e wa woju mi je mi no woju ti e jajo dara wa mo lale yi pepe ye pomo lana awon 25 kan nje je mo pe won kan anu lojiji e jade mo mi omo to tun le sele lale yi engineer ko si gba te ni ba n gborin soke ope ni mo nse mi oni ni waun ninu osu elekesan ah olohun lo ka oye osu ojo bi woli odekunle e pavras e mo be mi na yo gbogbo eyin te n wo mi lori facebook youtube and tiktok e mo te soju e pe jesu ma se to ba fe ko leyinbo Jesus, I thank you. Oh yeah, engineer, and you can come on, call a lot.

ṣe kaabo pada Jesu to se mi orin pastor mi sister mi tayo o dekunle e Epaphras enikan ni se yawo yin lo gbe yen soke orin number 9 re ni e album elekesan lati fi mo dupe gbogbo yin ta mo ko laye ti wa ope lo jasi eyin odo tin gbo mi lale yi mo kan fe select eyin mesan gbogbo momo tin gbo mi lale yi eyin mesan gbogbo baba tin gbo mi lale yi eyin mesan baba wa daddy ji o mo so statement kan won ni tin ba da ko eyan mesan o le je eyan 9000 o le je 90000 o si le je 900000 o si le je 9 million so bi n ba si ni mesan o si le je mesan gere bi n ba tin gbadua ogbodo mo gbe nkan kan isaida ko gbe body e ko foke adua gba wole ni tabi o le gbese to ba wa lori bed but eyin mesan to je pe bo se nbo mi lale ojo ko ni tabi oduo ya to seyin te ba wa nu moto to ba wa nu moto owo nikan ni ko kan mo gbe oluwa lo won siwe ran ti e yo koja oye ti e oju ko kan mo se ami ni meta meta ko si mo foke ni meta meta eyin te wa nwo mi ni Facebook TikTok ati YouTube e mo te se e kan mo te ami ni meta meta ko si si are ni igba mesan e gbo nti won ni kin so mo pase to ba ku iseju kan ko ju ti o laye to ba ku iseju kan ki won fi o se yeye tabi ki to ni yeye o gbe kini kan be ti won pe ni idasi olohun eyin mese san mo pa lase ki idasi olohun lati orun wa ko bo aso ogo si olohun in the name of Jesus Christ idasi ni mo bo aso ogo si eda olohun e wo mi ni ale yi won ni ki so tele ni nipa olohun le kan si gbogbo eni tin bo mi lale ilekun to kankankan ni osu mejo seyin ti o si emi ati elajo wonu osu kesan oni ki n pa si nkan pa o si fe se mule ilekun ti won fi afose ti mo ni osu mejo seyin ilekun ile omo to ti ye ko si ki won na ba won gbe omo jo ilekun iwosan to ye ko si fun o mo di olorun le kan si mo de si o mo ni loni loruko baba to ma ti temi mimo kan si ami bo ba se wo ilekun yen si ni waju e in the name of Jesus Christ bi mo se nso aso tele mo foju di o amo woli si aso tele ati iran awon kan gbo mi ni ale yi to ba ti deja re to foju di ti n ta nso isi ka ola o di dandan ki yi pada o wa gbogbo eni ti n gbo mi kakakiri mo fe so bayi wi pe gbogbo ojo iya gbogbo ojo ibanuje gbogbo ejo ekun ni waju re iwe wahala ti won ko fun o ni osu mejo seyin to fi nje iya gbogbo eni to n gbo mi lale yi iwe buku ti an pe ni iwe iya re loruko Jesu ti Nazareti ofa yale kan na in the name of Jesus Christ mi mo boyo nti ami ni meta meta bo se nti ami ni meta meta yen ni ile to n fo oke ah ko si bo se ni galaye o wa gbo mi gbogbo ibi ti iran yin ti won ti ni won ogbodo dide awon kan be to je pe won ni won ogbodo dide ninu iwe awon kan be to je pe ko si ise ti won le ko won ni je won dide awon omo kora datani ati abiram won ti pase won ti seto le mo ga fun won ara ipe ti baba won fi se to fi won se ni oni rubeni abe mo pe rubeni lo bi awon omo yen on lo bi kora data ati abiram baba lo se pe fun rubeni pe oni ba won tayo laye o bimo o epe ni keyan mo bimo o okan se pe yo bi sinu ise ati iya ni epe ni keyan mo sise o eyan o sise kokan ni merede le ni because o didi epe mo ro ide leyan lori ni won re mi si yin lale yin ni mo wa pase ominira mi si riju awon mesan lo ibi ti agbara mi gbede niyan enikan ni mesan o la mu ikan a o si fi ekeje ele mi mo boyo mo ya ati omo baba ni gbo mi lale yi jo mo fi kini ise awewa bayi ni oluwa wi mi mo
gbogbo ibi ti an ti so jade lenu won pe lagbajo gbodo dide awon mo ko ra dide won ga pelu mose ni ogo won tun pada si ofo mo nawo mi jade gbogbo agbara to lohun ni di odide pelu ipe olohun lale iwo nikan ni oda mi se o le foke ni igba meta si agbara lati dide lati moke oya gba loruko jesu in the name of jesus christ e wa gbo o ninu studio yi eyin te ba wa wo mi nikan le pe mo gbe owo soke to ba wa yoju wo mi o se se ko mo ri gbogbo igba ti an ba gbe owo mose soke bi mo se gbe yi bibeli ni awon mo israeli asi mo abori igba to owo mose ba wa le awon ota asi mo segun won ni iseju kan won ni ki n gbe owo soke fun gbogbo awon akobi omo mo gbe owo soke fun gbogbo eyan omo ologo laye mo gbe owo soke fun gbogbo eyin ti e ni foju di adua ti mo n gba lale yi bi mo se gbe owo soke ni gbogbo bi to ba wa laye mo so le kan na tutu bayi ni iri mo se tutu bayi la bojo ninu osu keso ni lojo kini mo pa lase loruko baba aye re wonu itura ise re wonu itura loruko jesu aye awon mo re wonu itura gbogbo gun ti won pe ni pakaleke furoden gbogbo ti won pe ni hila hilo ko fi aye re lorun le bayi in the name of jesus bi mo se wa gbe owo soke wa moke laye ise re yo moke laye aye awon mo re yo moke in the name of jesus christ egbo aso tele mi eleyin ni o je number 6 laarin egun oni ogomo ti mo se so enikan ni kini je ogomo ewe kan ni ko fi be wu lojujuju bo ni won igba to ba se pe won fi saarin egun egun mo fe gun yo fe fun pa sugbon yo to wa mo fi egun sako mi mo bi ota se po to ladugbo yin mi o ma won tin binu e o se se ko je landlord we o si se se ko je tenant na ni binu landlord mo ti roko tin binu yawo ri eto buruju mo to ri ya tin binu omo ah laarin egun bayi ogoma si mo se so loju abinu eni lodu awon tin binu si o kan fi agbara nu e si ami meta ki emi awon woli ko gbe odide in the name of jesus kin le gusi kini kin lo opolo fe se kin le legusi fe se ni waju opolo opolo mo yan fonda ko le fi pata tori pe gun ki je enikeni to ba lu won mo si o sibasiba tabi basabasa loju won ki emi mi mo ko gbe oga latosu yi lo in the name of jesus wa gbe ti en so number 7 leleyi gbogbo eyin to je wipo on reti iran lowo lati osu mejo seyin ti o wa osu kesan lo mu yi iran lowo obo lo ti kan ogbo wo la da si iran lowo to dabi ala bibeli ni nigbati oluwa da ikolu awon mo si oni pada won dabi ala enu won ogbo pe ete won ogba yi aso tele nwu mi so lale iran lowo bi ala gbogbo eni ti ba ngbo mi lale iwo atomo loruko jesu ki iran lowo yen ko de ba olojiji in the name of jesus christ pepe yo pomo we ma lola enikan ni kilode oni ka ti kasi we are using padlock o ye ka lo ni ojo sunday ko so ise isin meji la si se ni ola ikan ni agbara eni to laye atorun ago meje ago mejo abota ba ti bere yo fe to bi owo ago mokan ati e ti bere awe latoni an gba awe ke si sa awe kan den na o mo ti so nkan kan o nipa awon woli o n kaluku woli lo lebun ti e owo awe die ta n gba yen aimoye testimony ni ntele bi won na ba le join wa a tun gba awe lola ago meje osan la break pelu eso awe leso ni ko si mo se gba awe leso to ni seso o di ojo 77 ojo bi mi ko to pari ba se n ba lo iyen la mo pe ni 77 special to su September iyato eje nso aso tele number 8 mesan won ni ki nso bi alaboyun ba loyun to ba di osu mesan yo bi ni aso tele olorun ni ma jemu olorun ni oyin ire to ni lati enjoy ogun to n gbe rin ka ki to ro na bo se bi eyin te ba se ami ni igba meta mo de olorun emi awon woli si o Olorun ipe Ayodele Babalola modesi o. Olorun Inoku Adejare Adeboye modesi o. Olorun Dike Olukoya modesi o. Olorun David Oyedepo modesi o.
Olorun Femi Emmanuel mo desi o Olorun baba bi ya kande lede mo desi o Olorun Odekunle Epaphras mo desi o lale ah gbogbo eni tin gbo mi bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye alaire oyun ire to ni loruko Jesu oya bi in the name of Jesus Christ wa gbo asotele number 9 o foke si ami eleni bayi loluwa wi loruko Jesu oya ma loke oni wale mo awon me ki won ma loke won oni wale mo e kigbe aye mi ma lo soke ise mi ma lo soke aye awon omo mi ma lo soke bi ba de lati le agbara ma so nkan meta ti olorun ni ki nso ko to di pe ma gba testimony die

0: kaabo pada ase ponu studio lale yi oluwa ni kin gbadua fun omo birin yi o pe odun meje to tin woju oluwa fun omo o wa nle to ngbo mi bayi alabuku kan lo mo nla kisin lala yen gbogbo igba to ba ti sun ni won gbe rice wa owo ti won mo gbe wa fun oniye emi ati o pade ninu service ni ola ni ipade open and close enikan ni open and close ipade titi ati sisi enikan lo ni kokoro davidi bibeli lo nlo leti ti o si eni to le si o nle nikan lo si le si ti o si eni to leti emi oluwa ni kin gbadua fun in to fi mo pe wole olorun leleyi oni pe nigbati adua e ba down tan ibeji lo fi side ni waju eni to ni aye atorun iwo ti mo ba wi yen o pin odun meje to ti wa nile oko in fact e to tun buruju to fi dare mo ni pe laarin odun meje yen won ti le oko ni le oko alakoko odo elomin lo wa o si tun bi mo nbe wa gbon ti oluwa ni kin so fun oni ale yi ma wule sare ki mo this is the month of September they want to remember you mo soro nipa iranti lana e wa tun gbe eleyi awon meta kan gbo mi ni ale yi gbogbo igba to ba ti ji to wu are o si ti yewo laarin ojo meta seyin ori ti won fa ila si olara ila ye la won be mo kan mo so fun awon eyan mo ni omo le lo fata ba yan iwo gan mo pe ni bitinu le any today ayan o le gun be won la bi igba ti won fi blade to bayi adaru eje in be laya re ikan be ni bi egbe kun e ikan be ni bi owo e bayi ila ti won fa si wa gbo nkan ti won ni ke so fun o ko fun adua amini won kan fa la si olasan ki se lasan gbogbo igba ti won ba da ko e ninu egbe okunkun oni la yen mo jade is just a mark ami pe won da ko e ami pe won se meeting kan leyin e logan jo oru on lo je ki la yen oyo won e se nkan tan fun o pe won kan ni lagbaja ninu agbara okunkun ila yen jade lare lati fi se ami wa gbon ti emi oluwa ni kin so fun o mura o ki won mo ba fun ni setback ki won mo ba fun ni setback mama kan be o ti dagba je n wo eje bi on se fi han mi o ti to bi omo odun 57 58 akobi ni olowo mama re bo se je akobi yen gbogbo awon ti ajabu e ko se ti o rowo mu iwo nikan ni aye re lo seyin akara dori akayin odegun wahala keji ti mo to wa ni pelu eni pe akobi ti e na ko tun ro na lo mama yen gbo mi ni ale yi e mura bi oluwa se nbe ti emi nbe laye oluwa ni ka gbadua gbadua mo fi si awewa adua eyo kan to si gbaju pe oluwa si we ranti fo mo mi because odo ti e ni won ti tari ogo si bi wo ba sese ngbadua yen wasting of time ni ogo ti e lo gbodo dide ki won fi le gbe wo dide e gbe eleyi bi mo se ora so ikiyesi oluwa ni ki ngbadua fun iwo omobirin yi ati omokunrin yi o pe ile oko meji to lo obirin ti mo nso yi o ti po ile oko alakoko okunrin ti mo nso yi o ti po lodo iyawo ele keji alakoko now bawo le se dara yin mo December 10 ni won bi eyin mejeji ti mo nso yi December 10 ipin rawe irole lo sinmi si enikan ni kini tume owo ale ni ogo yen sinmi si and ninu ipin rawe ore ogbaju bo lo le adanse bo lo le woli to nsare kaaki afiko oduo ti olohun because ninu ipin rawo ti an ko mo laye oni pe ko ti ni iyawo meji tabi ko ati ko ni oko meji awon meji ti mo ba wi ti dara won mo mi mo boye nikan le gbe owo soke nle kan ki gbe bo se ngbo mi lale baba si we ranti mi iwo lo sonu we Malachi 3:16 bi won se ba wa kalana pe awon to beru oluwa n ba ara won soro o ni olohun si ngbo o si siwe ranti won eke baba mi fi owo agbara nla siwe ranti mi odun ti fe pari olohun odun ti fe tan olohun emi awon woli siwe ranti mi se ri isin tola kiki yanu ni isin tola owo agbara yo kan o omobirin to joko e wo bi se nwo o joko si ori aga ninu ile won okoju si ara igana o ti sunkun le meji dari kini di e meta ni won ti reject e embassy ni kaminu omelia mana o wa nwo pe ki mo fe se bayi awon tun pe to daju November won si bi o bi won se bi o ni November se won wa so afiko travel ipin irawo e ko le duro ni nigeria lo we lo so anywhere to ba ti so woli olodun ni mi ko si nti mo fe gba lowo re ti ma mo so nti olodun so bi a se yin olodun logo ti mo ngbadua be ni won gbe opolopo iwe wa siwaju mi ti n ba ni ki mo kantan ka lo anikun bi lale mo wa so nkankan ni ana awon kan benu bibeli ti olodun siwe ranti won number 1 ni akoko ta so oni eni ta pe ni Rachel ninu we Genesis chapter 30 verse 22 Pastor Demola tele mi wabi Pastor Tosin tele mi wabi brother Toluwa ni mi na tele mi wabi lale ati awon atogun eto awon na nbe ninu eto lale gbogbo eyin te nwo mi awon meji nwo mi lori Facebook eni to baja nlo sepe epe ilawa ni eni kan le pe ilani ko le ma gbonrin lai lai epe ti won se bo se ngbo mi lori Facebook yen o na ni wi pe ko si nto fowo kan ti o se mo wa foju di o emi mo bo pe pe epe ilani in to si je nle so be ni pe Jesu to kale nu mi Jesu ti mo ni lo je nle so be o ni egun kan ko si fun ile Jacob iyen ile Jacob to ba ja Jesu Oluwa mo to ba mo Jesu epe yen duro digbi iwo gan mo pe ti affect e ni agbara Olorun ni ola ninu pade open and close sa wa pa lock inu le yin mu kan nu le yin ki se sin ti ope e to ba convenient fun oni boya lago mejo abo si ago mokan labo wa nu awe tu la break lola ma so bi o se lo ki n bibeli so po sele si Rachel nigbati olorun si we ranti ki n to lo le agbara
1: olorun si ranti Rachel
0: olorun ranti Rachel
1: Olorun si gbo ti re.
0: Iwo na ki gbe ojo ti orun ba ran ti eyan lo Olorun gbo ti e. Siwe ran ti mi Olorun. Olorun gbo temi na. Ba mi siwe ran ti mi. Eyin te nwo mi lale yi lori Facebook, YouTube, ebe kan mo be o. Si a program ni igba mesan, kaye o le ba san o. Aye o si pada san o kan na ni. In the name of Jesus. Won gbe moto fun enikan ti nwo mi lale yi. Ti nbo mi. Won fun oni moto. But any to fun oni moto ori e deni because iregun tin se tele o ti je koju omo ti ogan wa gbo oluwa ni iko mi wo waju e mo ri ti kokokunu koto kan bi mo se ngbadua mo to ri legbe keji ti ibi kan ti gbe olorun ni iko mi so fun owo ti e gan ti sunmo eh bi eni yen se nsiregun mo wule so nkan kan gbe gbogbo to ba se si omi to ba ti le nsoro won fi odun kun ojo ti re re nbo ni please just keep quiet and be watching olorun si ranti
1: rakeli
0: kino se
1: olorun si gbo ti re
0: e ki gbe baba laarin awon yoku gbo temi na la leyi laarin awon omo ya mi gbo temi na nigba to olorun gbo ti e kino wa se
1: o si ninu o si yun
0: o loyun
1: o si bi omokunrin kan o si wipe oluwa mu egan mi kuro
0: baba yi o se ki bi oluwa mu egan mi ku o igba ti iyawo e keru jade nle thank you father njo je mo pe korofo ninu ile re ku okunrin kan mo n ba wi o ti pada da bi alaimo se aye ti wa ri die pe omi ti nbe leyin eja re ase yawo re egan ni sa emi oluwa ni iko mi je ko woju ohun ko ba ohun olohun pade fun ojo meta oru meta mi o ni ogba we bawo lo si se to ba ti le jini ago kan oru fun ojo meta oluwa ni won da ikolu e pada iyawo to lo pada wa bebe because won gbe osoke mo si ronu po fe fe yawo mi ko sinu ipin irawo e bo ba I lo olohun mo je yan owo ikisa kan ya so eni kan ni woli ah se si ri na ri mi bayi bi mo ri o bi ri o eni to se da re ti ri o won lo si loyun and eje n fele ikun nkan meje ni olohun mo lo to ba fe ranti eyan mo si fe ka se bi meji nbe lale yi eni kan ni kini number 1 ti olohun ba siwe ranti eyan abi to ba fe wo yan se lore he always remember your tears olohun mo ranti omije re omije your tears are liquid prayers omije eyan o didi ogidi omi adua ni ninu we psalm 56 e won ti bibeli so ni verse 8 psalm 56 verse 8 k kin to lo li agbara nkan benu kini ilale Psalm 56 verse 8 kini bibeli so nbi
1: iwo nka irin kiri mi
0: olorun wo bo se nka irin kiri mi
1: fi omije mi sinu igo re
0: ba nye omije ba nbu bu omije mi ba nda sinu igo e
1: yes wo ka sinu iwe re bi
0: se wo ko ni oni so wa ko sinu iwe re bi asomije olorun mo ko mo like omo birin yen blessed memory akinanu oni omije oju mi nbere hanu re baba asiko ta mo ko rin ni yen todun ba tin wo december lo ta ba ti bo sinu osu baba baba gbogbo eyin ti en so pe o bimo lodun yi gbogbo eyin ti en lo loko to wa tin wo pe ah osu merin lo ku igba yen le yan mo kigbe olorun ye omije mi wo ase gbogbo epun ta nsun in lo sinu iwe iranti ni mi mo bo yo le di owo mowo pawo epo bayi lale gbogbo eyin te sunkunnu to sun jade gbogbo eyin to jabi eni pa gbagbe bayi loluwa wi ki emi mimo ko ranti omije re omije ko la ona omije ko si ona fun o a tun wa pada fi aye re la won loju aye re o pada dide mi ka parada nje je mo pe ninu studio ta wa emi oluwa ni apo nbi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 awa mesan osu kesan oluwa ni enikan be ninu wa to je wi pe ohun gangan yo ni ile ise to je mo ru nkan bayi ti o dani fun ra re ti e wa se ni ona kan an ni waju eni to ni aye atorun ohun to mo wo pe bo ni se ri ojo kan bo ti oro yo se ngba to ba dola ma mu iran si olohun kan o ni le foju di aso tele woli gbogbo tin ba so fun bi ko si tin gba lowo re confirm ni igba mi be omo ye wo pe se mo si le ba won ni la se mo le ba won make e ero ti eni o ni oro mi ero mi ki se ero yin ona mi ki se ona yin ni oluwa awon mogun wi engineer ejin dele agbara tintin

0: eje mo wo na enikan ni woli bo ti ese yu enikan eje won o pe 091 2370 8675 09123708675 ko le mo pe live la wa ni gbogbo e mi o si nbe o se wa yoju wo wa lori Facebook wa yoju wo wa lori YouTube bo ya wa nbi abasi nbi I want to ask for your number. +234 814 249 1006 Engineer, 091. And you tell one in Lenin will never go Nigeria. 2370 8675 King can pass yes. Hello, the caller.
1: Hello, sir.
0: A nu ti dide fun yin.
1: A mi di.
0: Mo le tin pe mi mama.
1: A pata la bobo.
0: Ah, la bobo. Oh, awon adugbo nu laye. Mo pase sinu aye yin ki won siwe ranti yin.
1: A mi gbe so ki si.
0: Iwa se teyin nikan ati toko ati tawon omo yin.
1: A mi loruko je.
0: E mura o. Nkan meje lo Olorun fi siwe ranti. E je ngbadua fe nikan si.
1: E si so.
0: Eja pe eje ni ko pe na wole 091 237 hello the caller eyin oke ni hello
1: hello baba mi o
0: ja oyin mo loud
1: omo je yo ya fe fe lati dogun ni
0: lati ilu o
1: dogun
0: ah mama lati dogun
1: e ka re sa
0: bo le se ya sare ko number nle
1: ati call
0: e ti make e laye
1: amen
0: e ya connect mo
1: lo ba mo gbadura kun ti ta oko mi o ni se oko mi ko jade
0: okay e fe won mo wa otutu ti mu yin be
1: ah o to sa o ti ti mo po sa
0: inu September na ni weather mo change
1: amen
0: bayi ni mo so be

0: si ami koko yin wa bayin ko si mo in Jesus name e ko ti to la open and close la verse open
1: up
0: kin to mo lo oniyan se alamo la se gbogbo eyan omo Olorun e wo number yi pastor Tosin se fe won o pe yin eyan 29 eje won o pe a pade ni ola bi ogo se nje ti Olorun
2: 081 40 63 06 06 09 99 081 081 40 40 63 yes 06 yes 99 e to pele kan si 081 yes 40 63 yes 06 yes 99
0: bi e ba pe number ti o ba wole yo sa da won 29 la lei won a da won lohun kini kan be ati fi ase si lenu awon 29 to ba da lohun yen ise se mami e mu pa lock inu le yin e wa silekun ti won fi agbara ti olohun yo je ko dara fun wa mo gbadura fun lese lagelu mo gbadura fun awon engineer okeleye ti mo fun ati gbogbo awon engineer to nbe ni solution na ati ni yes okeleye ti mo fun okeleye ti mo fun olohun to nte npolowo ni gbogbo igba abe mo po olohun ni won polowo yi olohun yen yo polowo yin o awon omo yin no da e si owo mu laye in Jesus name God bless you.

tori pe asiko ko to nkan fun alale e awa adie wa sun kun ye ye wa bo adupe fọlọrun abi ka ma sa so pe le ise ni do lagilu tori pe awa ko olorun oba ni to mo se kabiyesi fun olubadan tile ibadan is a imperial majesty oba doctor senator rashidi adewolu akamu ladoja arusa wan kabiyesi o mo si fila fun ori ade o to ba se ma so losose oro le nda wahala le ninu ilu ibadan tawon eyan kan ti won ma ta ile yo kan fun eyan meji eyan meta eyan le ri te ru pe ti gbo nkan kan awon kan wa to je pe ile ti awon baba won ti ta eh awon baba won lo ti ta o awon o tun wa ma tun ile un nba baba won ti ku tan igba na won o tun wa ri pin baba un won si le ta ni won ta da bo se ye ki won ta tabi ki won o te pe amo omo gba ti an baba n ta awon kan si wa oh to je wi pe awon o ni se meji ti won ma so pe gbogbo le aye pata won o pe baba awon lo jagun de be baba awon lo jagun de be baba awon lo jagun de be won ni nkan kan nbe won o ba won tan ladugbo be o baba awon oda ko nbe ri o baba awon ko to le fun won o sugbon won sa ma won si ibi toro won wa buru si jai oni pe won mo olopa o won mo olopa daada won si tun ma dajo won lo olopa ti won ti won ma lo won si tun la dajo ti won ma lo sugbon gbogbo e ile aye gbogbo e mo o lemi bi ma so wipe enikan o ni pa yan lekun ko pa yan lekun jaye ko na mo wa sunkun onu o sunkun o igba tekun ti e ba to ile nikan o mo nbe okun e ba to laye o to mo espace daru tawon o si ni mo pe esan ni nke aki igbimo to lubadan gbe kale loja abambadan ti are gbogbo magaje ile ibadan magaje asimiyu adepoju ariori ti won je are fun ijokun atawon omo igbimo won magaje odeku ojo ni ti o bakan na ni magaje ogundele labiran magaje ajaye amadu mokiyin o bakan na ni moki magaje Muhammad Ogunsonso magaje le Ogunsonso loke bikunle be na ni ati magaje le Onelo gbogbo won pata ni won gbianju ara won ma gbimanu won sise gudugudu meje ni te yan won se ti o si tun bura fun ra e pe ti n ba gba ko bo tabi e ba fun yan ko bo ara won gaje ari ori ni nkan bye o si le paro ko se tayan loni ni a ton lo si ti a lo fun inspection ni pe awon o mojuto ibi te pe loko baba yin te n bura hun ni ba wa de be won o tun bura mi won o tun fogun atose meji won e bura oya boju ba koju alo to ibe won ti wa mo pe nbo la la ti yin de nbo la la ti yin de ile ejo o le se ba ti n ba rẹ nikan ni isin to ba gbe ejo le lo si kootu e nkan bu erin ni gbese ti ran baba re je lo fe san danu to ba wa tun je pe lori eke ni lo gbe eyan lo si ile ejo to n tin ba tun wa jare ibanuje odi meji o fowo sofo o wa le je pe o n ki okunrin o pin ejo to lo pe o ni lo fi je pe ijoko ti n joko tolubadan gbe kale ejo mi won a ma pari enjo kan
ejo mi won a ma pari e laarin osu kan imi won a ma pari e laarin osu meji ati rejo ti an ti gbe lo si supreme court ti an sa tun bara won po wallahi ademola won si gbe waju wa si waju baba ri ori o si ba won so nitan bi na bi ejo ati bi almost 57 years o si so won si pari e nitan bi na bi lo fi je pe a mo fun wa ni moran gbogbo awa to je pe alero yi pe ile yi nla fi je eyan eronu le meji o se mo pe te ba ti ele ta pe ko le dola ke ton gbowo nbe mo o ti lo for life ni o ti lo for life ni e je arore e mo je ababadan je pataki julo awa ta ba je mo gaji ta ba wa ta ba je baale ma ma so ma ni gbogbo magaji ko le ni fi ogunduga tore mi ni oni ni fe nti ba se aburu o loye ibadan ti wa ti awon ajagun gbalẹ leyin ibi ta awon eleyin o ti nile to ye pe kan nu awon loye ibadan ni so pe ah mi en se rojohun won gbodo nile nbe ni looto so ye ko ri be sa wa ma foju ore a le foju ore woru awon eleyin tori pe won o ba kabiyesi olubadan le ibadan o ba won fowo so wopo a loju oja nisin ta ba toju oja de eto ale yi a jogbo pelu ase olohun e ku kale

0: mo ki wa kaabo pada sori eto wa eto yin eto akoni igba wa se eyin agba lo ebo eni bi ta tin sodun la samaja ibe la tin ma sodun mulawa o if you see something say something tori nkan mi ko to ba ni ari nkan pe ko kan wa to ba pada sele tan agbaro ojo pohun oni lewo onile ni oni gba fun o on ti a fi se eto lale alo pade kan ni adugbo bi ti won pe ni abule babalawo lakin ele lati ya en ba ma be ke ma gbo o tori enti awon kan o gbegbese ni lori ni awa ku o n pade awa n bo la wa n gbo ariwo tan kan pariwo se ti mo ra wo bi iru ewo le yi iru ewo le yi oda ke lo sele ni pato mo ni ewa o ise tolorun ran wa e ja ro je o a le lo bayi o abade be ke lo sele won ni dada baba se ri en lo mo ti awon omo mo le lati aro o si fi aja o fa aja kan sodo won won wa won mo iwa n pariwo egba won egba won awon obin ti wa n be ladugbo ni bi se ma se joju manu iye nko won ni iye e ti ko le iru obin wo wa loko omo odun meta odun marun to ko won da le bayi eyin o ti mo pe ina ti bo sawon omo nla oju ti funfun tan ran ran ran ma ni pe bo ba je pe be lori ta ni ba le abule yi won ni ba le won o si nle alaga ti adugbo nko alo ra alaga adugbo awon obin kan wa ti je leyin ju anu ki won to ri awon omo mejeji ki won to ri won mu bode awon gende okun meji eni won gun ori ile o atori aja eni won gbagbe awon omo ijade won benu ile won wa na omo won tita toro titi le kun pa ki ana ma ije lataaro won ni oni fun olonje to ba ti wa de won ninu ko fun ani pe ki won mu gari atepa eyan wi pe asan kan ki an bi omo yi oro oro le ni mo nso won oro oro le ni mo nso ni nkan bi ago mefa laba odo ani ababalawo ne akele akele lati ya o abule baba won se n pe abule labule ade ogun ogun eni to ba wa mo dada baba baba seri e tete pe o mo a bi wa lere pe ise kini nse won lokada ni ngun eyin o se ati awon omo kekeke omo odun meta marun o wa ti won mo le lataaro o si lo o si ni fun alonje e la fi ma pe hey eyin wefia tore mi ti so fun wi pe e je tete gbegbe se abi ke ko lo fi to le se olopa leti o mo si mo pe won o ti lo fi to le ise olopa ni karate ele won o ti lo fi to won leti ki won wa dada baba se ri tori to ba sele tan gbogbo eyin ara baba lawo lọlọpa oko tori won o bere lo yin pe se ri won ina lo water wo se fun yin e la n se fun yin ile ise welfare e dakun e ba ni gbegbe se le lori aba baba lawo lakin ele lati ya ijoba abile akin ele na ni alaga kansu nijoba abile akin ele tori a se wadi omokunrin won na mu gbana kolo se ma po mo yi omokunrin yo pa won omo mejeji owo pe awon omo won o gbadun owo re ti wa lara won eyin o ti mo pon ile yi o je nkanu oju wa funfun ran ran ran eyin ju ni o eyin o mo pe ko seje lara won omo imo to ta fi seto lo ninu o a loju oja bayi ta ba loju oja to ba se da si a da si toja wo ba po la po ju e ku kale
1: a se ba je
2: Oyagini FM 96.7 O bale bagi gentleman on the body system for both tariji akanse bitters to ba orisirisi aiso bi adota ninu agbo ara wo yaja 50 bitters be ti gbogbo bere ko dati emo inu ya won boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 bitters wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko molomoge wole ko ma le se normal david ta sise sise ki ati sun to wa fe dogun ewo aye gba yen ti koja o step up pelu 50 bitters ko sun ayo ko fun bebi e tan ni kibi ni gbogbo ati nigba kugba 50 bitters is produced by the 50 Webs Limited Ẹsìnlélìyà káàkiri gbogbo bíi tí wọ́n ti ń tajà tó dójúlówó. Office address wa ni Block 3 Light and Craft Building, Maṣọ́run, Ìbàdàn. While our head office is at Ọ̀jájá Mall, Abraham Adesanya, Ajá, Lagos. PBR Distributor, call 0704-318-3929. 50 Beaters, Nadaki.
3: Golden Chance Lotto.
4: Golden Vogue Independence Promotion. Gbogbo eyan lolufẹ Golden Chance Lotto. E ku orire. Golden Chance Lotto ti setan. Lati po bitibiti million gbedun nu ko opo eyan. Bi Naija se n sajoyo odun ominira. Darapo mawon olorire. Ti o janfani owo tulutulu. Ti eni ko kan ta Golden Chance Lotto Morning Game. Golden Vogue. Lo ba kaju osun won. Lati je ninu 125 million cash bonanza. Gege bi ebun fodun ominira independent gift. O le ta lai moye igba. Mo se ta to be lo se je to. O ya gbera so ma dolu ara e. Lo tarata si eyikeyi Golden Chance Lotto stand. Kiosk tabi sọbu wa gbogbo o le ta lori online wa our website www.goldenchanceloto.com tabi ussd code *7005# lori mtn nikan ni o ta morning game ta ma si golden vogue scan qr code lori ticket tabi sticker poster number drop ko drop o ebun minera independent money gift dey grant for you ofin ati lana wa o ayo yi o wa fẹni ọdun méjìdínlógún sókè o ya látàsìkò yìí di september 27 you fit play ₦200,000 ₦100,000 ₦50,000 make you enter zone category Golden Chance Lotto loni airina ni bawa lodun minera
5: 72 hours with God. Agbara Olorun ma role bile titi ti se yadu ninu aye oni bojipo eyo ninu ipade adura wakati 72 pelu Olorun ni CAC Covenant of Mercy aka majemu anu Olorun to ma lo baba Prophet Abel Taiwo Ojo baba isoji ori afefe ewo to osun kesan yi ma lagbara pupo akasi ara emi o se otitun Esa 43 verse 19 la kori e latojo Friday ojo kokala si Sunday ojo keta la osun kesan odun yi 11th to 13th September 2026 lojo Friday ati Saturday agumesa aro meta osan ati showru lagu meji la oru lojo Sunday apade lagu mejo apo aro si meji la osan ati showru lagu mego ale o je ironi witi witi ni mexico kilometer 18 ibadan fe expressway o se ngere ibadan ni pile ojo ifonse olorun alaye prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe olorun ma lu atawon ifonse olorun mi oko bossi wa lawon asaye ilu ati pile kokan ti o gbe wa wa si pade adua yanu re nduro di onbe o
6: Bẹ́ẹ̀ ni o, èmi ni yóò rẹ́rìn gbẹ̀yìn, hallelujah. Ìjọ wa the Holy Flock of Christ, Èbúté Mẹ́ta, District 1 Headquarter.
7: Gbogbo ènìyàn sí orúkọ Ọlọ́run kọ́ lé third quarter ti ọdún yìí, pẹ̀lú àkànṣe àwẹ̀ àti àdúrà lọ́jọ́ 21 tí ó ti bẹ̀rẹ̀ ní Sátidé, ọjọ́ 15 oṣù kẹjọ ọdún yìí, Saturday 15th August 2026.
6: Pẹ̀lú àkànṣe àdúrà ní aago 6 ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́, inú ilé àdúrà wa, number 1 Iyagan Street, off Olokodana, Apapa Road, Èbúté Mẹ́ta West, ní ìlú Èkó, ta ó sì parí rẹ̀ sí orí òkè Ọlọ́run Kọ́lé, Akinyẹlé, Akinyẹlé local government of your state.
7: Ní ọjọ́ Friday, ọjọ́ 4 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí, Friday 4th September 2026, àkórí.
6: Èmi yóò rẹ́rìn-ín gbẹ̀yìn.
7: Jẹ́nẹsìsì orí 21 ẹsẹ̀ kínní sí ẹsẹ̀ keje, níbi tí Jésù yóò ti máa gbọ́wọ́ àwọn ẹni àmìrú rẹ̀ ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́.
6: Ẹ sì lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ ayélujára Facebook wa, THFC Èbúté Mẹ́ta àti Instagram àti YouTube wa. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0802 316 1879.
8: Chevy PL IKEA Foundation lo n lo gun tatata wi pe ti yin me lo gbogbo eyan badata bebe e ja ma n ra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni sugbon nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta n gba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kesago ara sugbon ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Chevy PL Foundation se n pe akiesi gbogbo eyan to ba ni penija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lowo lowo ni Chevy PL IKEA Foundation anfani la gba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofe si layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni penija oju lati sa gbe kale Chevy PL IKEA Foundation nipa to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ge lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank Chevy Consult building yana agbala bus stop nitosi olowo din fo sanu shopping complex iworo de ibadan lojojumo ni o ago mesa aro sa ago merin role fun bere atalaye
9: 070-101-522-55
8: oju lo bara oni dinbo mo wa lagbari
10: oruko mi woli ati ajirere temi tope eje jesu lo ma bole latori oki ni ojo ketala osu kesan

0: Dagelu FM, Jagaba Guguritu, Maru Wancho.
1: Yo babo won ni kogo kogo bayi la gbo won alagogo dugbe dugbe la bo won akeringbe ele men o e ku dede asiko yi e ti mo wi pe be ba ti gbo mi e mo pe nkan to lapere oni mo mu wa kesi ni ti mo mu wa loni baba oloye ewe nji adubi otun oluawo le ibadan kafata are atura worldwide awon ni mo gbe wa foto ni ibere tawon eyan bere lotun losi oni mo gbe won wa fun ko to di pe won ma down bere e je ki baba ki won ko ki wa na
2: mo ki gbogbo omo ko tu ojire tin gbo mi o eti te fi gbo mi eti na oni di aisan ti ogbogun olohun oni fi gbe wa de ifo olohun iba eyan iba gbogbo ori ade tin gbo emi are atura jake jado gbogbo opele oyo ka de ope lori o ki ba to pe lese ki ese oba ko jo oko ba pe kan rin kesi aboyin ole won o mo bi were en to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde ara yo ma je fun gbogbo wa o ewe nje adubi luruko temi alase ati oludasile ile itoju ewe nje adubi traditional clinic ile ti olohun oba je oniwo san be olu ile ise mi wa ni adugo oke ofa baba asale ibadan gbogbo bi te baba wo lu ibadan e wo ko tin lo si gate oje e so kale lo ja oje e ri saarin oja ni bi won tin ta eni ke gbe okada oke ofa baba asale e ri akomona wa lowo otun be ba de baba asale eni le oloye ewe nje adubi le nlo ero bani soro tele pe mi si 08033260141 08033260141 tabi 08253459223 08053459223
1: e seun baba wa oloye ewe nje adubi agbe fagorite aye bo ti aja pe o le die ka to ri gbe wa baba pe a fe bere nkan kan lowo yin o ayo se se ko je pe gba na lawon iru le mo da won lo nlo sugbon loni ta lanfani ati gbe yin wa yi baba nkan kan sele lasiko ta wa yi to je kayefi bon meke ba gbona won ani kokoro ara ni baba si sagbalagba na lo ba te won lo gbele ni edakun ati gbona ara ati kokoro ara atogbele kini ma fa
2: ese olotu kokoro ara nile yoruba akoko won ma nbi mo wa omode le jogun re ninu eje iya tabi baba ta ba ti wa ndagba kokoro yo ma ba omi ati eje ara wa dagba pupo e ma wa ye npa pe keyan ma wa ni omo toto ta ko onje sinu abo to ba doti ka fi omi to doti ka fi se onje ajeju epa ajeju esuru ajeju obi gege bon baba wa se ma nfi nko wa a ma fa kokoro ara awon kan ti ma nfa kokoro ara po ile ta si le koko sare mu wa nbe nu
1: orisirisi kokoro ara lo wa
2: beni
1: ta le mo die nbe ko to di pe a wa bere ona abayo
2: ese olotu kokoro po repete sugbe ile to je koko na ni kokoro kan ti awon baba wa npe ni narun ajakoko elewu gbedu nile yoruba awa ti e lo kokan ta wa pe lori ko odo ti lakanran ta ma ti ye ni
1: ah
2: kokoro ta ma ti ye won oju bi ori abere bayi lo ti ta ma ti ye ba ta yan ta fa o yo gbe wu lorun eyan ituma ta fi wa npe n ta ma ti ye ni pe kokoro eyo kan ta n da igba arun sinu ara ti kokoro ba loko du okun to gbe eje lati di okan wa sinu opolo
1: ayo
2: lasiko oju omo su oju omo wo bye bye oju omo sokun patakun ka ma wo nkan funfun gbo lo kan ta ke eyan kan ma di meji loju eni telomi ba mu bayro lowo owo re o wo nkoko mo bayro ni telomi o ba lo glass ko le kawe tomo odun me la mi ba n se exam lowo le we oju re omo su ni e ri pe ta ba ti je lataro di bi ago meji osan oju omo su ni baba si ti jeun oju won lale kedere oda gege bi full light moto ti ori na daada ti e wa ni won lo change omi ori battery re ina moto won lale kedere gege be ni eni toju nsu toju ngo bye bye toju ngo ne pen pen pen inu omi ateje ni kokoro nti ndam omi ateje na lati fi nje eyan ti eyan ba ti ni ru aisan bayi ko gba pe kokoro ara ni oju tin tana yin yin yin ntojo na baba wa fi nweun ini a fi npe ni ina orun nile yoruba ajaka oko gbogbo bi teje ba ti ngbe kokori denu ara e mo da be mo to ba ku la port loni apo si ni obo si lola orikerike ara kika ara yu ara yun ara jijaje tabi ara tita abala ori kan le mo fo ni ta keti eni mo oye ta ka ya mo lu pipipi ka to rin bi opo na meta ko mo re ni lati nu wa ese wo nle jakiti igbadi le file omi so papo mo opo eyin ka ti mo pe kokoro ilo ti kenu bo omi ati eje ara wa
1: baba wa mo fowo atomo din lenu won seju si mi loke e ja gbo ise ti

gbe ohun mi yi de o baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta awon yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 070-182-11111 abi 080-33-88-1008 lawon number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma ndoju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki fo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara lara be yen ba wa se gbun ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan o fi ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin rumi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si ku iri leyin to ba n ku iri yo ma gbon ni o to ba n gbon o ti n di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipi ni gbogbo gba won o gba owo ele

le won o gba owo masu masu won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokan bale ninu okan won okan tin sise eleyi to nse sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago meji la ko si ni sun mo tile o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's guest grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 07018211111 alafi ara o ni gbadanu bu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe o ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilo amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te igba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa ni badan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debe le so pe n lo si molete opposite people's guest grammar school leyin ile baba adedibo ni badan 08033881008 ati 07018211111 aisan koni ka oroko bi awon gangan koni tewa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu bu bi elubo

0: ha eja ma kira wa ka le aku ise latoro e ka bo sori eto ta pe ni loyin ladun lori ikani lagelu 96.7 fm okegajoke le ibadan o to jabeju o to jameta wa ti gbon ara wa lori eto yi oyi ijejo re ta nta bi tete olorun ba mi oke na lo pi aje a tu ti gun asori eto yi lale yi a tu gbadun abi ka si nkan a tu jo ko je bi nodu sunday na apela ta rodo 1000 o tu ma ta lenu lapa bi eh baba wole sori eto eh si ajawo ibi to e ke wa na le wa yi
1: yo lo ku mi ku
0: lagelu 96

0: ife mi munu mi dun o ṣugbọn tawọn iya eyi na ni tawọn ebi eyi na ni ba 50 million emi ife se koko lokan mi mi mu ife lokun kun dojo owo lo to ba je odo ti emi oluwa to sin edward sogbowo ohun
1: e kale bu mi asiko o se tutun ni o logo Oh, be a shame if she million not know why. To me, only the proof of testimony. But if it's more than two months, or come on, if I see you, if it's more than see you, would I be unhappy on me? If it's a man is young, see the man is young, so you know, you know,
2: o kan temi lo la le kan mandimi to ba je lodo temi bibi imi o ma gbowo
0: ogba
2: ah imi o
0: ri re
2: ingo
0: omode mola
2: tori wi pe a le so obirin ri ah obirin o se predict tori a le so pe a n ba fe ife ti eyan ni lati le o le darin kan ko ren to tu beta je mi lo ti o ba ki wa ni ki temi o pada je to pe on gan ni o su pada so fun ya re gan pe
0: te ma propose sira yin to mo bo se ni fere
2: ah mo ye propose tan se te pe
0: ko pa o ro pe tori ipo le pada tori owo lo je ko ma ro ni bayi owo lo ni la
2: ke se tori o aba owo ye na to kun leyin owo to kun
0: ke se ko wo ko
2: gbon kan tan so ni won ni to lowo ba n so ri olowo ko lo si na ma so ri ara won so owo ye o ma fẹ ba owo yen lo laarin yen pe ti n ba ti ri owo e je kemi mo ba awon
0: ororo re ti yemi ah ororo re ti yemi o yemi koja bo je sona baba se ndara po mo wa ori to yin to wa

0: bashe ndara po mo wa e mo gbagbe ati lo mo re cashier si o cashier cashier cashier imagine in bele 25,000 edegbeta naira 500 naira le fere si e le ta game meji meta merin
1: fuji no bi poro jo me wi ta wewe ilo do ilo va ilo va wen wen bana
0: Codeway *347*1004*2#. *347*1004*2#. Be ba ti te sori phone yin bayi yo gbe yin pe yo koko kin kabo na pe ti lagelu le fe ta yo be ba ti mu one yo gbe USSD code wa yo gbe bank transfer wa te ba ti mu bank transfer awa generate account number kan fun yin account number e le so fe eyan kan ba yin sowo si eyin na le taun be ba ti be ba ti ba yin sowo si lowo kan ba o tumo si pe eyin na le le sowo si be be ba ti sowo be ba o tumo si pe e ti tanu yo notify yin pe e ti ta o be ba ti a je ba ti n seto na ba e na la se pe yin *347*1004*2# e tete lo mo ta bayi bo ka si juju opo website ni www.cashier.ng eni ka pe iwo ni bo ti jobin ka wa ni wo lo ni fe eyan ba o toro si ti ri bo ti ri yi so gba 50 million ton ni o fe ni nle
2: ina gba
0: o gba
2: ma gba
0: kini di to fi gba o like owo
2: to ko se tori pe be a mo fe file abi mo fe file bo se ri o ni se mo imi lowo o lowo se wa ri e mo awon ti mo lowo e mo a ni ye se ti mo a se ti mo fi ri 50 million bo emi o wa lowo o lo se wa ri 50 million yen imi agba bo yi ti mo se gba ni pe mi o lowo bo ti mo ti wa gba tan mo wa je ko yin pe ah ye fi owo tan mi o emi de ti gba 50 million ni
0: okay
2: bo
0: so diki ogbon
2: shati emi ti gba ni yen ti
0: wa o sa kan ti kokko gba na
2: emi agba
0: na gbo pe boya won fin test e wo ni o sa ti ti kokko mo owo re ta ni
1: gana ai la bonjo to ri be lo ti bi wa ye si so ma bonjo
0: 0912370865
3: 0912370865 owo yen emi ati yawo mi na lajo ma baje pelu owo yen
0: okay
3: e ti dogbo pe mi ko wa nbi pe mo me so pe ma fun ni 50 million so owo ki wa so pa won fun mi yen to olohun je won le fun o to ma ti fun dai emi ati ajo ma travel a travel ni so a jo na wo na ni
0: e sa lo lai san kan ori omo olomo
3: a sa lo fa fa america la jo lo
0: america
3: America la lo
0: teba e ma binu teba se ti o ba wa bo si nko
3: a olohun jo go si en se pe mi a ti owo o gba do bo si ni ko ni bo si kini n ti ma to je pe won ti e gbe track pelu mi ni se mo pe o no ti lo so fun ye pe eni yi nkan fe fe lo so o fe pa si re o fi tu se mo pe a eni yi o ni fe lo to ki ti gba tori owo to wa je pe tori owo ni yo fun e kan gbowo na san ni mo ife ti mo ni fi ti ma tin so ohun ati ye o na ni mo ti jo mo pe ah eni o ni fe lo to awon to wona mi ta won o tun fi se
0: bo se denu e se

0: gagada
1: gamsi
2: gbogbo ya ni pele lodu ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni
3: kanusi aba mixture
2: agba ogun
3: amara soji
2: ta fogide ewe ate gbose
3: jo lo tinu
2: kanusi
3: baraba wo degbere
2: to ngun fe ni tele tele
3: kanusi aba mixture ni ogbelura
2: binu ko tinu ngun gudugudu
3: ti san ara gbogbo fe sise pe
2: tori keri kara nro ni
3: lati joko dide fu ya wa dagira se
2: on le sara die die nu
3: ya sawari egbogi kanusi aba mixture
2: o si fe dalabuku lodo olorufe re
3: bo ba dere ale
2: kanusi aba mixture
3: ni ogbelura
2: eran re o si le kan si lori okele
3: gedegede ara fifo danu
2: mara fuye
3: kanusi aba mixture
2: lagbade fun o
3: ko bara ni ogota odun
2: o tun gbo amade ni yawo
3: lara re tun ta kutukutu
2: irufe kanusi aba mixture
3: lo gbelura
2: kanusi aba mixture
3: o tu wa kaakiri le taja ogun
2: ati lagbe ni
3: karikari
2: asun wa lagbata jakejalo le nigeria
3: kanusi aba mixture
2: fast kenny nigeria enterprises lo se
3: idojuko nnpc filling station
2: legbe bridge olonkemi
3: lagos ibadan expressway mbadan lo wa
2: telephone 08081689617
3: 08168 9617
2: Ganusi
3: lo
2: karata kebe
0: gagada
1: Ganusi.